0: Itimisa tse tshokoseng ya tse tshekwa gonyoleng. Le tloa sa le ka nna, msantu ka nna. E a uwa municipal ticket a tsipangi ka pa matsotso. Economy mo le kwa sekwa ka go ika mpia a nna ka nna. Le tloa sa le ka nna ka nna ke tsamo, msantu ka nna ka nna a nna go ka tse. Go tsiki ka nna se nne ga se ka go ka a tsitsa a go khwe. Ke nna pesi ka nna ka nna khali tse tshokoseng. E ye ke tsamo le ke ka nna ke se ke se ka di ndisa ka nna.
1: Teu chirika roti, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinka kaitam siki, XK FM siki.

0: teu tirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: De na tema, cocomaton, taquan, toa, the gumki agarahuino, the hono, shomu mumbai, cohen, and toa, the hono, amahako, epa, tacopa, toma, unve, gacum, unve, the honam tram, and toa. Da khono berem simka kwa da khono teko tsuma khobe khobe kuka teko owe atate muwa he tswa o tsaya ka tete hemba e ko teko ndina uyu a go shuka tsawa ki khani mnuma he nwa atate muwa he no sha chara mama rata ma ko go matsunu go mara gwe ma ko e khana mqai ti ka ka re ga mba ndi gwe tete tino ti ka tswa sia he atate te he nwe muma te a te re ma kuwa nguma Nama, kuang umangue, sherim kate, sherimate anahide, ten umhaji ajika, acham kituji ajite, unji ten umokote hindi, ten muai hoji, atambai na tehi, nakote ko tuji ten umai unji. No take ahi, tuan hi at the quante, ha, ma angara, mbari and giri, at the tequin hive, quanamka, ham quim chowdim kateti, amiko hatuan at the abatin amika. Dinga ti shiri na tumwa ko to adwa ka tukara he kona ato ata hiat te me ato kama kwa to we ata me khove a duku to ate te a chaka de to khu ya chaka ti be ku khu ya e khana ku wa kona ve e nga ma khu yo ma na mata ka ba go ha khana nga ma sa han de gwa to ku he mata to nga ma sa te ya te ku wa ku ma ku ma ti ku ti te na te ku e ko te ko na chaka ve nga ku ma ku ma ku te ma te te he ma gwa ku ku te te Koma kote te konam kui ma te takuti kuliti ma ta kom tamacha ngane cha kom ma ta kusi tamacha chen cha se sahama kole kaya kao ta te te hi te ka kui he te ti koma arupa dukutu kom no hi ka kona dukutu mahampe ta te te hi chawa kinde na se ta ta kote chia hi kiera kuri ma tamate a chikara he te kona kana o kahe no ma te ki hanka kote ya hi te ana de mum te mueve la te ya como te ngam ka tsan dangi a ta te na di khonya te te a wa te khari ya
2: e wende ama ka te mende nje ku tsela te kere ya
1: te na di khonya te te a wa te khari ya
2: e wende ama ka te mende nje ku tsela te kere ya te ma e wende

Moleng ke South Africa ke nguya ngwa dhamewa ke nega province ya nsa nam dhamekam muku onu kanga tika nka kanga ya tiki dhaming ke gulika dhamek eseo ya ngi ke kao dhame yi ngke gya kamala hege gulika dhamek ayi kama ngi ke ota ka tika ngi ka dhamek eseo kage kanga ka ngsi xka fm khawiya ha oti ngui ke dhamekama nina ngmuku kanga ya ngabaki yi Gia tika eya kanga dame heke ya respetra dame ki seo kama nina nga dame ngui. Dame wisi si ngia platfontin XKFM alaya I wisi si hin ikweti ya skola kuna ke tin ogestes freda nina ng. Wola ka nga tiniri tawafa tuwiri. Ka kwa tide ya ng hatu treya kama la agwe tika XKFM. Hana aku hengoke maso ya iya tre dakama nkafa kafa donor dakakam katete wa firiri he ya tu galatui iku

0: and you have to go to the next level. If you mess up with your opportunity, you never go to the next round.
1: Due to the COVID-19 regulations, the spectators are not allowed to come to the stadiums. How did you, as the sponsorship, make it?
2: Xcar FM 107 owe dono nyege tsa metseka se se tsama go yena n fetak minute tse te nge krama go tam am o tsam ke kha koma na ga jeu ka tsam je te wo tlo jitsa ntse o nsa ga hasara go tsa ntse o nsa ton kha di a jeu ke a kha tswa re kha ta a kuri ka ta di kha undu msena go ta kwa kha jeu di ka kha di kha amu a sene go ta sure ani o ka tom jeu ko tikwa aba sika tsama sure kwe tete No jao kwe tete maani te abasika kwa na matima jao mja kunga kadima no jao mki tuwa kadima jao mki abasika dima jao mki ana ii kadima. Ai mwaka kha jawaklo kha kungo na kha jawaklo ta kha di kha amuwa asena kwa takwa ti kha mkwa na mkwa ai ma perepere toko ya kwa kwa unko kwa iya kwa takwa. Kha nuta kwa kakuma. Nyan na ita kwa am kara I kai kum ma ta kun ma e ngo kha muwa sa te be kwa I a en e ji kha nga ka kai nga na kya re kai go kwa in e ma an sam nu I ham tsam ma ti ko te ham tsam ma dinu ngo na ta I ya tri ka ta ngin e ji ka an kwa kwa I kara ngo kwa ma na kha awasi ko ta nde kuri ko ji te ta ya am jaro ko ta ko awasi ka ti ma a ku kwa ma na kha abasi kare mai tak mamba kuri ko ko iko jaum ja kumusa kwa aba mo da ko iko a abasi ko tiko kumtswa ko jinte ko uk am tswa kha tswana mata maga kha I kha yom kha surem ja ina kumusa hiena ta kha ina a abasi ko jim yom kha na uk am ko jita kha ta a ko ji a ko mai ko tiko an musika yo kriyo ina aji a kwa khoma khuno tsing ama a e kae ha di a khawana gwi ko tiko a go ji tra ka da ting ke tle o khurina khuno kha a ka tsing ama kha we kha u ka mago kwana kha kha e tsing am amu ka e ya kwa ha yeng a tsi ma go ko tiko pere tso kwa e kae khurina khuno tikwa ngu ma tsang ko tikwa kha a ba si yo khurina khuno kha tama kha a ba si ya tem tsam ka ta go khurina khuno temo ana kota kwa aje tsam ku kago ene shikanga mja ku ngori kare ene tsue kona ka tsuki tama thirkiri sana tegwe ta aje ngu ham kama very ka tamba kuri ku ndei kuri ku ta tem yom ka ngu hama ta khono ndei kuri ku ja ten aka maje ku ko ti kwa ha o ka tama tsakom aka tamia ha o ka tsakom sin aka maje ta ha ndei kuri ku numba kuri ku tene ma klema no am tsakom yo shubu tamia ti kwa ngu ku tamia ti kwa ngu 2 days 6 maha anka di kama tsam ko wa kwa inkara ha tseke kwa komti te nuak ejinu te hak ejinu te kama hak eji te kunya hak eji te kare kwa kana kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa nin enu te ha te vere ha atsam nuwa hite nu atsam te ente ta ko na te una ve eta ko te una ve eta ko te una ta te mi se na te ha eta ko te ha te ha ta ko te ha te atsam nuwa hite te ha te te ti anam dangom ki te ti no na o ta te I ka te han an I ka ra hin e I ka na ana te an ka ren ka te ko mai re ka re ham dango si ki ni twa se ha ha te ta ti ti u dango si ki han de ku ri twa se ha jamba ku ri twa chi cha ti u dango ki chate tati ti ahiata ha go chati khara ha amongwe ati onje go sinya go ta go aje go ta go ti tswa kara go ta go ti perepere go kwa ikatima ha ti khasi tate kwa mka hiyo te kwa mahima nngeng eno te ya go tati ke anja ana di tsama ana ga eta go di gate te gate ta magate di gate ti ata ya guisena ti mukunda di kwana ka gana di kwana ka khara di kwana ka domoro di kwana ka te ga khara te no domoro te mukunda te gate a tsam te hi te nngeng etinte te nngo makgo je aje a teng anya isenbe te do ga do te tinta no ham kam dinu go aita nngeng e kwa di aita khuma a khango aka kyare sina go ya kwa nngeng am Quanto no rad nungo rad juba ka palmadzinha ku pele ku chik chik za koma kung cha nga go kama zolen ka vere oh.

0: tsamete ke te mono tse ska siebe ire a ka mogwa x ka fm ke no mbambara go rado a tsetse ten kwena te bore tse sarati yafta ka punda te bore te nyam ka go te go tsetse go koro kuji o avase di tes na ten kara ka sanji o bore jika koro ko ko ka ten komisi kwena a kratin si kwente ko garakas na tin na o tswenji o qaqa ko tsaka ka he freida ge tse 7 agoste se ka thuka o ska gana se gere kara go go ta go na ke tswano e si koro ko tesan ka go he a kara ga a ka go ta kwa di garakasane ndi go di teko tsone di nge binge be ka ta maga a ke tswano nyama go dosa na go beta koro ko a teko garakasan a navi ke a nge ti he a he khiri o ka kho he ke hem tswi khama o fie ka si o nga go roti koro ko o nka o jiki si ta go khamme teko garakasan ta ti a nge ti ta a ba si de nga o de manda ko go kgetsa kontra koro ko se 4 November hi santa disike o vie kae a ke o kara mandata ha khoi a se mama bola ana go te kon khwena ma sutle tbe tsusi ma hi keng ki northwest ka nge ge ku na vie ke se te aba se ti he gana we a train karate kwa na a ke gana khum ka we a nka o ji uteko khumkhum ku kae ki kya nka ro tive nan thung ka mbunga na a ka ti kwa nu nge kha bana kha a teko dau ta ji hi ti ji ti ko khana ti o nka o a te kwa ka ti go ga na mo te nu jao a municipality ti khan ki kha go a tsaka go veta Northwest ki ha koro ko mandata ha o a bonolo modise a kratisi a khana je khana wo ti ta makhano nkhwena o garaka ku nave ke sikumo ti khana chaka karakwe ko kun karatenta modise a ka to kwano khorinte ko khe o gunga o ji a ki khana khore na ti no khama tlo tlo ti si nimboronga in a de mu manda khwena o ka ta khon department de trek am di dinji ki no go je ngo kwino ana te chaka ka go ta ke u kae ka khwena gapsta dikin se ka ntwa ka sane a te go qeqisa a ke di a Afri Forum ta khono institute di tema de mosobo ka mna ti kwe nge khan kwe di motetu kwa kwe tsumkhom di tsano go an tatsa se kwe parte di kwa ka te ka ka khwena a si ina moko tsu ani gyam a motetu si he minye de he si nta tsa tsumkhom di go an se am a tsa kwa vre ti kwe a a he motetu ki hambe ta ina a ka ta nge motetu he yani yari 2025 20 ka president Masero Ramaphosa saina go khome khara kwa ding Ramaphosa ta go minister a ke ha a openbare werke ta go infrastruktuur dan McFishen ta go speaker a nasionale vergadering di a toko diriza ta go ete kwe a nasionale raad van provinsies ki refirwe metweni tsepan tango kwitsa a ngo tsiki nomboronga ke te khara ding ta go EFF ta go minister a gron hervorming ta khono landelike ontwikkeling di a Mjanile Nyoncho a ke ste ko ngwa ka di atama ga itsa ta tsong ama go iteng ga Boris Ogeri o he America's president Donald Trump a ka tkhwanu kwa nyamiko ka e kujite ko ta patino kungusa nge strate van harmosisi go kyare ka ga bana tkhore di kwe go tino a ke ka e kujukung go ga Iran su o a keren a se jao ka tho jina ta te kung go ti kwe nyam santa ti tram ma nge ti na vi ke ki kham kare ti go ka o kuji a Iran ne a ti kwe a khai kara kwa ti ta ko a ka te si Iran gara na ti go ta kung tung ji ta ma de oste ka ti ji ka e kwa a VSA no Israel ta bore twa te kwa khano an tsewni sa khaqa mo ko Iran ne a ka o ti a su gejing ga ji ki bore kha kwe ona iran ke tena ngo jo ka kha kwe desi iran wa kra timbe kai ko atam ata te bore te khiri khiri ngona ga bana te bore tsetse go akhiri no xka fm ski
1: sezi mani teke kama ahke XKFM yang he akamu wasi se kukubeng kang he ahana mking wami farestu tama ngawa ngumi he wa hangula wim hangula komisi anandake kanu yin he wa hangula kongwi kung ya frida kakam ke siwa ke akhoste si ke gung hukakle kasing akamu kwe ngalimang hangulan ka datam sige ang hiyam. Ta kula je o chinji ke nye kung tenu kwa giya kanong ng de chinji u chibisi se ke kai he datam ka sige amam. Ta hangulak ang ka kiwa nabiki ang ke kong kiwa tolasin ka nabiki ang he yimono tagun chogawa ofikan ay hangulak ka lang de kwe kamsung uye kung moku ong ojala o kawitu ki talan in ki talan in e municipal hangula ke 4 November de ngay kulusu tagdam kao ke ganika he wa masute diwege kwantuma mahiking ke nortwesin e ganikuna nawege anke wa talan in e wa hige ge taku ke tu chibisi to kwa tingkan ngangika chike he Kerensi yang he wa viking wa skuye giga o ukwam. Ta yeik aton kama kwe kewa bongge gama ganika ngeta ang dake. Diwika o u viking ya kerensi. Ka e si giga kamsung ukwa ka higeta ang dake chigang o ta municipala vikwa maku panggak ta e ikwa wuna si chala hmm. Nortwesi hangula vikwa matin akawutang bondolo modise. Ang daki khawita chibisi sika angkwe giga konde sa naweke ya chonke chitwa oge karatuin e gengdenek de thamsung yi kung hmm todutagin khoto wam wudise ang daki kuanghe chitwa kuge gziyamu ku ohung de thamsung u yi kung hmm kawisigin kwe ta geta ang daki mandalak o hmm inawake departamente yi he ke gye ke thamsung u chibisi aga gengheng taku ki aujalam tahofu kata ke kapun iya gani kuna kaitam ka ti satu ke ke hanaka ke kama dia a Afri Forum ina waki institut yang he wa musuwung ku giga kamsung u ke veta yang he wa kangui u kakcwa hana cinui ka iskri koda kamsa am parte ingi dat satu hofu hung mitati ngui ke veta yang he siki tong ke kangui u kakcwa hana cinui kapling ngawasi un hiyada ki kakcwa apanga gui chiki hik avita gi ang he kwam Tavita yang Januari 2015 dah Presiden Cyril Ramaphosa ken amam. Ramaphosa menesteri yang he wa statu viko mawa esige infrastruktur din McPherson hina wake speaker yang he wa parlemen dewa toko di Diza hina wake akak o ke ngulin karatin wa provinsi we refill we mtsweni tsipane kautemni wa chitoyi he liyang Igre agi maku ohun okwidiwa kawisi sika ising ahana tisam. EFF inewake ministeri ya he wa kasungu kakani inewake gana gani hinku o kakaku jalam mzwanele nyonso hautumunike tisatu hun newake yi hautumuni si ohun u chibisi si igre gihun hana diwe tisa kawisi sika he agaim. Ngamtora si Amerika President Donald Trump anandake koga kango kakadze kana si grita at in agdanun Mokusing strati yang he wa homo suwa diwin kanyi yang e Iran ke yi ngang ka he wa kering kagaga ngam o hong kakiling kan e takla itlam ka ngang chibisi si ang ngang kan e Tram ta nabi kan iya chuan ke dila huzula ka ting ha ke Iran kona ka ike tlakkanin ta ang ngang da kikawa ka ehe tisa tuke kama Iran he nwa ke ngoleng geng ke mede uste hing ike kot ka kalang e mokusing chima kang yong ngoto wam America ina waki Israel ke inghum gyan ko in e ta ting hang aka ngawsi ke Iran ke kwa he energi chitu agiga wai ke tu muku o hun ting ham ta ngum hanak ong ke aganika ngke Iran kaliman tu agiga ang amada ke Iran ta tisatu ka ngige hanam ke mkikam kong hun ikturusin masiki wala wa ah tulasam kong ngim

ngolengmang ke South Africa ke nguya ngwa dhamewa ke neha provincia ngsa nam dhamekam muku o ngu kanga chika ngka thangna ya teke dhamen ke gulika dhamen ke seo ya ng yi ke kao dhamen yi ng ke gya kamala hege gulika dhamen ka yi kama ng yi ke ota ka chika ng ge ka dhamen ke seo ka ge ka nga ka ng si x ka fm khawiya ha ochi ngu ke dhamen kama nena ng muku thangna ya ngabaki yi Gia tika eya kanga dame heke ya respetra dame ki seu kama nina nga dame ngui. Dame wisi se ngia plat fontin XKFM alen I wisi se hin ikuti ya skola kuna ke tin ochestes freda nina ng. Ola ka nga tiniri tawafa tibiri. Ka kwa tide ya ng hatu treya kama la agwe tika XKFM ng hana aku hengo ke maso ya ng iya tre. Dakama ng kafa, kafa donar dakakam katete wa firiri. He ea tu galakui iku.

Igqame jwasa. Cema yena xeceke ngqwa. Kaya uwa dame. Thousand dami deme. Okay. Thawqe zu wese singi e wa thousand dame ngqwa ka uwa. Ka wa ngqwa uwa woman empowerment. Woman empowerment anga kwe dame ngqayi ngqawa. Thousand ngqayi ngqariya. Uwa woman empowerment. Tati e takze tanga kwe. Atsetsi nga aunka tsao sung o nung gawati. Tami gani ya kwa nga kwe tsao sung aunka yo nung gawati. Kanga tsao sung wa okobe kawa family ga kawa tsutoga khemienskab ga oke ngore ng tsao ka gaw. Habo o tsikhi ka ngore. Kana nga kwe tsao aunka o nung gawati. Tsao ka ke nung gawati. Nung gawa ka ewa ka aqa ke support ka aqa ke rongisa ke tsika ka aunka hao nyi. He ha nung ka tse hea bo tsi we sinka ton aka oa. Nung gawa ngdo aka a nung gawa ka a tkwa ka e hao tkwa. Ka tsao kari he he so ne gya tsu to tsu ka ton aka tkwa ha tama. Tsao a hanga sing o tsu to o ja. Asin o juwe se sin gya tsukho m. Tsi sin o jawa tsukho. A gzati ya sin o jawa. Khabe ka tsukwa ngwi ngwi ka ehea mari peiga. E gong e gita ngwi marito a ahangwa meneja ya marito an aiga. Ahangwa ngwi marito a oyon ha o nuka nga family ke tsukho. So kana ke tsao aunka ho ho gdao. O nuka a jusin. Ke tsukho o ke gemeenskap ng tsao ka ke gao khabe ka tso ngwi ka o ya ngi ha ng ta ke nan ya wa o ngung fer bieter mi family gao ka to ke tsa ati support we se ka to he tsa ati ka nga ngung ngwi ya ta ke breka gao sun ngung ngwi ya gao sun ta asin family ka to Nana ke hatsao ta a ngwi marito a ya kao ka ma tsa kwa ta ngwi business ma ngwi i fer kuop ti ma ngwi ka ehe tra ga ngu ma sinke ga ngu. A tso ngwa ngu ngwa ka ake ngu ngwa watsao. A nga ngu kari ya tsa ati wosisi. Ta ngu a ma tkwa. Ta ti ngwi e ta gwe ta ngwa kwe. Kwa ne ngu kwa ngu ngwa watsao. Tawang aunka aneo ngugawa. Tawang a ngugawa a kama dawa dema nga kwa. Dami deme hii ea misi nga dami deme dzeme. Mung aunka mtuwa hii ke sikura. Ka ake tuwa dami deme hii ea misi nga dami deme dzeme. Mung aunka mtuwa hii ke sikura. Ka ake tuwa dawa dema ke sikura.

aga ho ngwi jansen ke o se kora to hakeng khao aga ho ngwi jansen ka nqutse go seng ka nqanqa ga gwara a qe ton ga o ka e aga nqutse e ha ngdiwi he khaga tsa ga o ka to ake yisngi e hiswa ga ya dang so mqa o ka mo nqutse wa da mi deme a tsa ake sikwara khwenqi ka ga ho wa da ba tswa tsa nka meskin ka dawa go tswa tsa nka kutana ka tsa ho hui a du sa tsa ho tsa me ke hui mora a ke tsa to a ke tsa ta a ni ton kutya ka nga tsa ta tsa tsa ga to wa hui a tsa ta to ta wa spangoro kwa ta minis nga o kwitsa da ba to a o kwitis nga e he a tsa tsa da ba to a ta da wa hui ti ta ka tsa ke nga tsa ma ke tsuwe tsa ke tsa a ke sikora khwenqi hang tada wa qeya mora tam hanne a bekhena atam thirikate ha o qita witi ki nqana ke ka e tswa ka mtswa ka ka ka o ngi engels o komunikir a jo ke engels nka sanke engels hang wa thirika national ga hi khong ka khong o khuya ko wese so a ngu dzawa tsada wa ke sikwa ra nga dzero ngesa resa o ke tsanga ke kutwa o ngu tsa tse ke tswa nka e Okay, can we wa kwan yangu gawa tsao? Kwen we dawa tae dia kekesung twagia tika ehe yangu gawa ka e nanaka ha uwasi kwara ikwara marika ya ka kiti wasisan ka ehe nwadah o hawton sikura toa. Ta m ehe ya heminskap nanake ka mgya lukasi ng e mya kwe. O sing a sing a neighbor a daba hang ha sikora ta ngita ke a neighbor to a botige sing aka win a daba to a so mkungu ta mka moga ava o sponsor sing ka tsang tsang tsang ke sponsor a wi daba to a mware a qotsa sikora tsia sing di a tsa a ke se yene khitika e a bo win a wa gauka e he a tsa a ndu a o ha mo qariya tsa tse tsa to a win a hang ha o wa tsa ng a ka o tsotso wa sikora o ha o tsa sikora ka wa ngudza wa ka mose se ngudza tsa o ngudza wa mda mi deme mora da mi deme to ai nkhaga a hui hi gisini e so wa gwe o mo ga tsa ya khwe o ngudza wa mda mi deme ka wa tsi janka ka ka da wa dema o ngudza wa tse a nga mutsa a mo qariya tsa a tso gemeenskap oke ngore ga ngu qariya tsa o me he ngu gawa sing mo go sing o qewa mo tse seng ke tsi seng ka he kwa qhekum a dami deme dami deme ge tsi ge seng ka e kwa qhekum mi he i kwa wa tsane mo o tsa ka mo ngitsi wo se seng ka to o kwe a i ke ka o i go sing o ngitong ka ke tsi soro ka ema kana ga o ka ka a qhemi tswa tame tswa tswa wa tsone tsika ena ke re gcenge ya to kom sna tswa ga ngi kana kham gui e o ke gui e ngana ke ga ka he da mi kwa ngu tsa ati ke ti ti ha itswa sun khere tsa ga tsa sa tsa ka ke early marriage da ba ni kha ma da ba ni kha ka ka ha ha se kwa ra mar a nga tsu ta nga tsa ga tsi soro sun ka to a mo o khiswe mo o ngi ka mo swa o ko a da mi de me ke wor tsi soro sun ka to a ya khai tswa kana ka nngwe wa re ka ya tsa tsa he tswa ntho se kora he tswa ke ho twa ga ho se seng ka ntho ka re ke ho ng twa tsao nge nge a tswa tswa ga ng kwe nngwe da wa gwa ma to a he a gita bia se tsa e se kuri a tsa ti ti ka twa tso wa da wa gwa ma ka ng a re ke tsa a tswa ge re tsa ga da nwa a tsa da wa gwa ma to a ta kwe nngwe ya ga nga a ta se kuri ga tu bia ter tsawa e se ke lir yige kwa kwa khwenqi ke ta ka ga stress ta ka stress a go tware a ke ho tsa ke daba a tswa ngi ara ne o ha daba go go twa khosun go kwa ka mata ga ba mora ka khwi ka stress ka to wa go ka khosun a makle khosun ga kwara mora a tswa ke tsa ati ke tsa a tswa ke in power ti a tswa ke tsa ati ke tsa ho se seng ka e tsa matsu o ke sikura kwa ka e ya ngi qariya a he a ngi tsa tse ga we ka khora ge ka ere ke o ge o ke kho a a ka a ke tsa ti ke tsa a veni khora ka to a bo mo qariya tsa a tse ka wa tsho ga ng ti khis tswa bo ke kho a ka a ke in power ti ka a ke tsa ti ke tsa ke tsao ka wa tsao e tsa ti ke tsa so ka nang nakwe

Mee wa da mi taisin, mu owa reka o ka'a mda mi sin ke gau. Ka'a mda mi deme ke gau. Yi ndibi ta gasin, kanaka mda ga ya da wadema ake tau heke ka'a gau heke ka'a sikwara kwa. Ad ndibi ta gau yi a, ka'a ga ga, kuru pe tsanga ka e, a ngayi tuan teri, a ngayi ka mwa o uwa, a ngayi ka ntuore singi e ha uwa, a ngayi ka gau kui tuan, he a tsanga ti ke kuru pe. Zukhi yi e yi, yi dami sin, tuwa ke in pawa ti kwe ka'a ti ke gau, tsama yi kota sekil. Zudore ngui a ea gaba a kwa yango kwa sea kere wii a. Mar zwatu a, wii kato ha wii a, toa wii ngengi. Haa kere khe break a, o ge o m amarisin. Sorry. Ge o m amarisin. Kaka reke wa a daba to ta kunta reke wii u a kantor sinitu a. Ta kwa gha ngunga ngunga kere a ke tchau kaya a kuni hengi a tchau zwatu a. Situa si sinka kita khe biere mke nika e. Jasa wii a, hang kata gi mwanita a toa a family. Hang zi o zige o khebrik a o kakukwa a o angsi ang kamuta mua tkawa ki tot ki a kletama. Taka ake in pawa a dawa toa za muta a. A za o toa za ake kanisi hinto a, ta a restek nina a tzu. O se gita pe a kurupe ta nga wing a ake ka a kumwe mua o tkawa kama. Za o tui zige a tzu mwara a Gao ta control si wese singa. Hang ay kinya si wese singa wa aga. Ka hang khosin do atana diwi ta gaya belangger ka ehewa da wa dema. Ah, nung zahwa. Kana ke dami deme kwe nga nga si untwe yi kakasin. Ka ake nung zahwa hang kwa u khosin ka gita ngwi kansi kwa muta hau tung hakao simpo diwi o gaku kayiri, diwi ka gaku wii, diwi ka gaku wii meto eswa kang khosin. Duit tak kalau tua sih kurang cing nak kaki orang muda hati akan kah duit tak orang muda hati demi itu esok je. So, minum kita mai anak kue, oh iya kue orang muda hati demi demi, demi demi itu ah ih nih ih ih ni kah orang muda hati kue kita anak kakak. Minum sih itu ah, anak kue ih kisah.

0: Ngosana ekhaya yahwata Ngosana anja exka qiya hwata khana a khana ko qiya ma anja ngosana khana aduka ata khwanu kungusa ngosana imcemka
1: qiya hagwecwa tsarahwata te ngise shonga kara hinti ngege a kwata kwa nyimbo kwa yate ti mungi miko chate ha kwa te gwa kwa eno ya ata ni tima no chaka ve shonga kara ngi am am te te nyo ata no gama do ve nga ma khomtu ino na chaka kwa nga ma tawta ve
0: khamam yo ka na ta ki ko ma taya ya ta jo sa cha ya kwata cha ya kwata jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara kwata nga ma kwa di tim tsama ata iya khwata khosi ya khwata go he he go shumwa ga nja hin yo
1: ta go nde go matatlo ha nxa teng tsa wa go mtsuye go rata go nde go mongwa ding ga go khoma iya
2: go go tsuya khwata ntit ere a tsi tamati ya ta tsi ya ta nga we a tsaka karata o ta be ye u tsuya tamata tsaka karata

0: ade khum tsaya uma dincwadi khum tsaya uma aka ncaya ha dawu ncaya ha gama ngurum kanja yetuimka khumik teka
1: ponya ko kum ha teka
0: ha ta ko sendo ma ha hiat tsiya sa ya ka tsiya a shung ti ngi mho ge ata nge ke tuwa ge ya te ha ta ko ncaya sa hiya boriat tsiya ya ka shung ti ya ncaya ta ko ama kuriti 12 ira ga chaila sa kumot.

0: Cam, me, who is here? Come on, Gamma Sack with the clan and the duke and make a common gang, Mogusin, one year, along with a car, catches a moon. Macamate, who is here? I know you come on gang with a little hojo, Zeratoa, the Masson Anderson, Mother Lusa with Taya. Talakam, whom I sent Tigas at one, fearful of the land, come at Isam Taligica, Cava, Lika Lucin, or Tigua was like a how now or rain now, K, yat or party. Oka, quote I mean, eh, Nisan, I know you program at Iowa. Kajala, kama kuni kundi hiki cheka ma kangu masin banga kam kwa kwa kangu chiga uwa do sasa motor kangu siki nga 18 tahta ki hisi a oi ki nga kumbuka hisi nga kewa chiga atu sa kwa sisi tuwa kakewa chiga uwa a agami sonre muku uzla o nga mbaga sasa kwa tui kama sin si tuwa ingi nga ki 820 oki iwuna do ya chiga uwa kwa sisi tuwa ki kongi kewa hot liyap daimil hati ke color bands yeng kholia ngolo sa twa days landi tsi zwe ngo thong a wozela pati ngi tinji thama go tshi tswa a i tswa ke tshi ka tshi tswa lu shiga ma u gwa ngo le nwi mtima ya wozela ngo thama ku ndwa thwa se vanga ke wona ya tsi ngi ke ya tsa ngi khuna ta ya qoli ke na qasa tshwa injini ke gia ya jwe ngi khuna o tshi tsa ku n a tsa mngu ga masin tholi ka lu singa gomea sputo tsa da fana ga khama ku yeti ka masinga ya wa 240 km per hour le kula tsa ria ka wa tike kopani wa khungu wa pati ng ba nga kwa wa faila ke mukuria sputo ngana ke thoke pati ng tam kwa sing South Africa ya best o ya fullest kilometer mu gumea pati ng wa 120 per hour ta ka masing mani la gisa ti mam tena guzla o ye ma wona muku guzla qai o kankoka ga sa tshwa fere furu ke muku kai tho o tika a guzla khungu ke wa khungu ka khongwe o dro bonwe khontu wa mtena sing tika sa tshwa train he ya ke nna mme tla ka nne mtena mwa buzula train ke khale ng khaisi ka ma o besa khiti o ma si ka mo ngo le ke sing sing train sing ka ma buzula khale ng ma sing ma buzula ke diesel te ya buzula kraha ka ma sing tika sing ke a ma o ya kwa ga khu ke profesi sing o ngole sing ka ntu da ti ka mo khu ka buzula tika ngwa lang afstan ka sing ke sing ka ga ke frag motor sing ka tswa ke loli ka loli te wa ke dorpe ma tum te wa ka tama qamate uchi ngaiti ka tsinga nga frag motor ge singa kamu ge singa ge kung di mo ge singa man qamate ge singa kala tsamma won kwa kaisi ya kama lukasi o iga dropa khola dropa nga panga iga uzla to o prenui bisa ka ngwe ga tiwa chipangi mtana sing treni o ma sing taxi inga tiwa chipangi kuna mchi nga ka uta nga uta kama kwe tawa kama chipangi kuna kari ngwe ge simka singa uzla moto ta moto thula tsema khamo kwe ta fana khamo kutle ba kongwa to dia mntale sing man khola ke ko ka khaisi o ka makko ka ke wa tsia ma singa fer fur ka nga o se la party ta kam kong o kam ko ta wa shu ya nga ka o tshwa tshoka sa ti khaisi ka ka ne tsim ka tsim wa nga kam ko ka qoko ma nwe ke ya wona ya kam ko ko ma nka n ta ma sing da wa gear starting ta ka nga ta lisin ta ma khunga wa ta kam ko ke ma ko ya kam mi da wa shu
1: moro thonga igwe man am imi talesin e ilalu he kwasa jike ko komang mka masin da ge mang ngwa me talesin ngi khwa kwa ngham ke farfur ya ang he wa ya musosin ya ang he wa ngeme xaka wa nana kwa ya ngi sikwa wa ngeme ka tene wa kong ta ama te ge tsike tso kong kom ke thosin ya ang he ying he mak ama ke tsika ang he masa kwa thosin a mha twisa kama ka kwang ham gising ehe nga tho yang he ga u nem he dai ale ganga jun sa tsi ge vanga wa tsi ga kwa u kwa m ge tsi ga nge kwa tho sing a mu so sing ma sing da gwe ka tho ta wa tsi m kama kwe ge tsi ga m tso ge nge qala tsam kam ta le sing tsi ge kwa nge ya m ga nge wa tho a mu so sing khesi a ka ga ne khona ta ma ama ke tsi ga ge kong kom ke ka m ge nge ka da kham ka da lungisa tsi tsoi e he tswang he ka ta masinta ke go lo ma kan jume tale sing ke gu he ke kwang ha e ke tsikang ke wa tho sing a ga gane khona ka ke twa ta ma go duita tsa e thunga igwe
0: ma tsho khoma khomi da wa ke mo coins a tsho khoma nka nke ka ke wona tale sing ta ke ga tsiga tsing tsum mo go sa a tsike ke ka nga wa ju e ke tsa ya qala ke tsa ju
1: a tsing tsene ka e thunga igwe masinta ke nga ka ma ke wana peter ta jutang kwa tege kango kemu uka u nga iki studio kuna ta kama zala kawa tiki jutawa nga iki studio kuna.
0: Kako wa tiki nga migdani kuna ta ma tutakala tu ichajangu uri dhamko singa kwe.
1: kalakatsela takantu tsa wona e ke studio khona
0: medalisin court u ke sa ta midawa o me debit sa peter sasu asa sicin court xa khwe studio nqinda kha ngu xa kha nqa u shikisa nqika wa legalo sinye mawuzo la but nqi o kanqo ta ntimbo mtana qana sa sicce nqo nqa nqwa sa amaso maqo ta amaso fa nqo dida u qanqa nqo

0: Ya masa ada media cai kokot i ta matone ni a khani ti mi maso mangi etwa a tsaya ta sage ti de ta man kama da sang su sa pitra ti de
1: moro thongla igwe
0: kam Peter
2: moro thongla igwe
0: kam ta ba kan ngi boni cha usi ke ti bi ko sanga ku ngi ka studio ngi a nga ka me ko ngam ko ta le sing ke maso ngi ma gi ge kam ko ge khoma ngi ka ta itsa ke lati le ku sa maso ngi kha mo ka gi e ka bi tsa ko i ho tsa ngi ka maso ngi tsa ju sa ngi ko ya ta kya maso ngi kha mo ko ta ma du da ngwa di tsa sa ta wi tsa sa ya itsa sa ngi kha mo ko ngam ku di dan khan ko program

0: itsamekisa amaswang ya thula nqhamo ngibani khona
1: yo thinga igwe mosong xa ike nqhi a a thula nqhamo khwe macwathisa nqhonqinda manxa tshetho nqha micin kwa kuni
2: nqha ke mithonqa igwe maswa nqa qha xhamo khwe miqaya otamatena to di tsheya
0: ka baqanqhi ngithakisa nqhamo swa m ta itsaqhwa mkunqhwa qana sin ngoqo mane qwa fon qonqa mporhan a masinge ka baqanqhi ka bathikitse khoke sin taiti mangingisinga tichekwe singa katini kwa problema kama sin kwa ka nko tedi tema tedi cheche wuna mi hee nkopo nko nga nga u tema tami nga kama utuwe cheka ta nko tedi ki kampo nko amko tali sing ta kama uzeri cheka nikuna
2: ka zela duza gani kuna tunga igwe
0: mitali sing nko ama da mko dira sanga kweke vege nwa chige ke kati mko dima kanya wa kweke mko porcha mavuvani wata kama ka nga mko kaya ka nga kaya ka lungu se kaya kasa nga kaya mko porcha mavuvani nga wata chika mga kitele kume dewe za mga kitele kume mko pani nga mko kwa kaya ta mko ko tuwe ka mko ke rigaro
1: aha tunga igwe me kule singa da titi ange kume gom
0: kama kune ama ka
2: titi ka peter ge nga kwa kama ge sing kwa ka tunga igwe Tama zika kwa tingli da kwa mngu ge tam tina duita tsa sika matlasi jonung ta kango kwe tige singe tani ge.
0: Ka wita kwa lenga bin mame dewe tsa kwa kang un mogu san hege mko titi kong tam kwa am kwa talisin. Ke kate ek tam nun kwa diwa singa kwa yang kwa ita chaturu sila me dewe tsa tama sing tam kwa tuta ge. O kama kang magit e he kama kang ge kame ge mko chitwa ngi ge chutho kan kwa ita ngom chitwa yu kuma ngun. Ta kama kang mwut ngewe tsa gane kam.
2: Ma zoi kama kwe itonga igwe.
1: Kwa kanyin ke mitonga igwe.
0: Ya majo kama kimi debita ya majo kama kimi debita da chiteng cham kun kwa tedi twen umko gamko tam ko talisin ko kuman ko salar gi tigi singi tusa da tedi gin hawam ko dan ko sna ko tamuni dwa kan cham gi ko ko vegin wati de he umko dira shin a program gi dan ti toro sila ka tem diwa sna ko tamni
2: ito toro sila me talisin ate gem diza siga makle
1: ito toro sila me talisin ate dona ka siga makle

ngoleng ke South Africa ke nguya ngwa damewa ke nega province ya nsa nam damecam muku onqo qhangati ka nka khangxa ya teke daming ke gqulica dame qise yo ya yi ke qao dame yi nke giya tsamala hege gqulica dame ayi tsama ike oda qathi ka nge ka dame qise yo ka ge kanqa ka nsi x ka fm khabiya ha hotinqi ke dame qamane na muku khangxa ya nqaba ki yi Gia tika eya kanga dame heke ya respetra dame ki seu kama nina nga dame ngui. Dame wisi sing gia platfontin XKFM alen I wisi sing ikuti ya skola kuna ke tin ochestes freda nina ng. Wola ka nga ka nga tiniri tawafa tuwiri. Ka kwa tide ya ng hatu treya kama la agwe tika XKFM. Hana aku hengoke maso ya iya tre. Dakama nkafwa kafwa donar dakakam katete wa firiri. He ea tu galatui iku.

nga nga e ka kwe nwa asa we ka kwe so ya te tsi e mana ka kwe ntse e ka kwe antwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka kwe mantwa go be ntse ya nta nga so ga kwe de ntse na go ma ga kwe tsere ka re tama a ka kwe ma ka mo kwe ka ntwa ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a do we ka kwe sa

Nemgwe ma yigeru a sa na khwetie kuma nte kuri kwedi de. Ee ana mo kae kuma nu khamgwe mte ma kishana ka khande kuri kwedi tsu tsu witi ka khoma. Ya gwa ti nu o South Africa ka ya kona mo tene re province ni ku kwa khana. No te o he XK FMT platform tene kwete a cha ogo a kyanya ana a khwe ana na mo te. Tsinqeshi na mo kae kwa na he a kuri kam kuri tehi. Kiri gwa ko kwedi na ko khaji de domye te mo so ta heji. Gwa kwede kwa rasinde kya ka ngaji nga ka ra ta ko ita maga o ya tinji a keri ski kana kum ngaji atama ya ya hono tsu tsu ko kha nga kona ska xka fm platform tene ke tin nda ko dikwe ja ka te kana ta na mona qaisa swire nda ki tin agestes freda ha tsi ska 2012 sika nga ka tsi ka en go ga hin go tin nda ko dikwe ga ta ga anom ya ko qa ga tsone xka fm kim ntsonzu qa khiri gwe dono da hen firi iri sika a thoro ga thoro sa kya tena go tsiita mga tsiisa kya tena ya go tlhaga re tsi a ta go ya go tlhaga ga de geo a ga thoro go am x ka fm kona kim ti yo qela ga go jena mo go tsheka kara ga go to a tse ya yano a go jeng shantang nda go ruko shuwe na wa so kwa tere a tse sika tena go tleu so tsane ke ka khweta kona he tsane tsa ye onde go ri de a tsheka vesho nge he nwa kona sika nda go go tsheu tsheu tse go tleu sa tsane tsa a anda kuri kweti o am chem de kai atam ngunda kuri kweti tamakwa kama kwaji a akere na ko tinji mo ko tsano a di tamaga cheka na ja ya ga to ane kai te platform tene ate hasaka xka fm ke ho tsa ke tsagwe anto dlota ha tsamsika

0: tsametekise tin ire amogo xka fm ki no te bureki sara ti yafta kapunda departement he grond hervorming te gono landelike ontwikkeling ko angakat kwano tsesika gana tsunisa ga gante si ngimutetu si ku a tsa o ka go se di kwe mide ngo siko mutetu miete ve tasiko angaka dikwe ce ugxaka khona cap study ki te kucece kuncinca isigaxwaka anga destinate a ncimudedwe akwede na die a afri forum ta khono institute te mata ha he mosobo na atikwe na khana xwaka tikwanu ncimudedwe he moiko si anga a he mutedo mie tive kwa jawade tiko amutedwe tamaxo a khoita uye trate kwe anga departamente ki Kasim Khan anga tukwanu ncimudedwe he cunisa teko xa kuchwaeti runa anu tethiya nca uje cana xwara runu siko doromaeti nu xaramatu ve kha stati he a yo kaxa xhum a tinu kehem tungoku cana ye tinye xhuma a xhuwo xuta amajatama xhau a nyamako khara go itega e anya mata dawote a ngo moy go tsedita dinge bo klof nek hook ta kete nga o kita go tafel berge som a kabul ngina mo sikia ka mdam ka ko ye kate ko a san park ki jp lo a ka to kwa no go mo ki kung ko te go tsedina ding kwa nge thuo yo te go jawota ta ko a e a suwe orota ana aka tkwa khanu tamanu inye tikema gwanamkha e am de khatu a tama khawta nu akwana he a ates tama de khatu kumota nu edinata tamanu iyeti si anyama ko chuchu gunu e atana guta am tan an mdwak im anim am dundu mkanu a an macan khana kwe a kyareka kwe sana kungoko siyeko si tselive a e atan lou twaka te mbunga na akitina ina moko a anigyam a twara huta twara kwere kwere ku a drika di musupie di a kai si han he busi musi kat metlala ata kono firi kham ewe kai twara kwe hin kwe na ta se kwa ngwe ta nga sika kwe ukaika o Johannes Berghesu siki kok eza kungusa Captain Pimi Sehol Bella Anka to Kwahanu Kahe a Musupi a Gokanka Guste could take Uita Din Deuji his an Asika Musik Kana a hoi kam O Sitesna ye in Renere for Inahang City a Amat Swarti a pro to Edison and Firin Tundahaska Kakana Nema Se Ewo Huima a kek am kwe a hinyehi nkwe o yo kwe a tsa a tsuniti kwe hisan yana hisiki a ki ha bismisi kwe a jo si boyoni matala mke ingam wesan se kute hiye te boho to bejani ta hono kye a tuka no nga mokoma sinki moko bang tam se hobela a ka te si freda kwe kaka kwe na kakanam a siyeko moti ama o ma ne o mboronga koma ne o si tesena hisi swarti mski boris ukhiri ohe cho jao kwe na gaza ka anka tikwano achtin palestine ota isra uka tesika kam kadi kwaku eki kawku an deko kawutinka gaza ki ne kai kamkwe mwiti kwano aki Tunisa Gaza su tu doropai dir al balaki tahunukan Yuneski hisanati. Nakustama hisanakwati kwana aki donar dahaka America sum president ma Donald Trump a karati sing te ka kanta ha grupu he hamasi dorokwati kakwa te a klohogwe ta tamahanu nkwe hisan yanatinu nkakustama kweku ha. Dinye kwe a Israel su o gwarata jao a kwa e kwa kabinete ki eli ko hin anka tukwanu uka tseska gana hama siki dango a kara kwa titino te ana klokota tamano gana tuni saha e do tebeta ata hisana kota gesi koen swe te kwa hano aki ngo ndorok ai kuhe go doinu kau kwe kai tatita hamasi anka kwa no Israel sidi kek amku a muko ngo ngo huta ti kwa na aki amikwa Gaza eti nungo kwawe taho nungo amu aki tiye teha kwe tama hasu teji a toho kwe ata te ubore te khiri khiri nga mkawana tuwa firi no te bore kwe kwe kwe XK FM ski
1: Sezi mni teki kwa tin ke XK FM yang he ahanam ke ngum wami fresto mangombo Departement de yinge kwa tamsung u ganne ganne hinda waki kaasung ki kakani an ngandi ki kama tama kwe taki veta yang he a uwa an ngwe u kakso hana chingui ta sitwa ki ka ngaya ki kakso apanga o fukta tla ki kapsta di kuna ta itlam ka angge kho da tam sa a di sa du ka iki hana ka e ki tama dia a afri forum ina waki NCT di angkwa tam sing u muso muso wom yi ge ta di sa du Weta ya ng, si gen ng hiya ki ya kto apanga, tatlang kuwi hana ka awit departmenti kasimkan ang ngante ki weta ya ng. Manira ng iya tiya tiya si kwe kamsang uya, sungi ka ng si gen amaya, ta ang ngante ki statu, tuang hi adwit kawaka ng hi u, ka kawahi si kto kula ki hana i ki kong. Tangan ng kawaka hana kwasa, tani si gilgida tin agan ng maku hana kangi yin hewa dawa kauk au hm ke daan ing lusa muku o ngwa kaya yin gya dula kluf nek huk ya chike tafal berkhen aya kabul spur gani kuna ki gaya kapum kang kwe hana kao ke san par kang ay gani kuna jepi lau an ngda ki yin hewa kai au hm tak do yi ke gakang a muku o hm dai yin yin hwa ot ale ya an ngda ki kawasi gya akam sung kwa gaya du ke chike he kagi kwa kwa kagi jala kama kwa kwa kwa kwa kliko mhe nwa taku ke maa taka si gya kala tu kwa ka ka ngui daa kane diwi ta ang eo ke ka ehe temperatiri ke kai kama ka ang kane diwi he atwi ta kawa si gya akam sung u ke kwa ehe ngum to taku dung kama kwe ka ang tani wakang kama kwe yin he ua tkik au hum ke daa u oktau lau tani kita satu bunga Nganika ng yikot mam. Tatisana tisa ke khateya hewa driwa ke kain hulung sabisa ke wisimusi ket matlala ina waki firi gens ke anakagin hula ta kais gya kalatukwa kaitam ka angka ufuk kaitam ka nusbara kuna si gida tin agang ka tin pimi si khobela ta ya khati ya gita at ing agan ki kaw si gya kam sung un ya kaw si sigi kun sa ki kama kya ng ka ihi musa ki kana sigi gugin am ki kung ang kiwa engineer ki fari ina khang iwa aman swarti ya paralo tu zin firin tu nagam ki kana ta kaw si gya kam sung u yin he wang hulok o ngui ta si tron ngui kaw ta akak de wang hula ta yige tu ohunga kunisa ka ike nko kuwa ki mgo so kwa kewa jo si banyoni matlala ya chidi ya saku wiki ka anko kaim tebo ko otobe jane hene wa ki maso ge kao tene wa maso ngum kao sinki mwako bum si kwa bela frida khaktam ta ofo itake ngada ki kikana ta kawasi gea kam sungi hankin akta kunga kewa swarti gam ikorosim ta cho vi koma tin ak ang gan gi gaza an ngande ki klik ya kwe 18 palestine ng ki tau na gi ka israel na tam khande tam chang ye chong i ge ku ke uzla dilaga tin ha ki gaza e gani khunam tin ha ka ang ka wasi ki a kham sing u ka ngausi statu ya he wa gaza wa der al bala he chi ke kan unisi khuna i ku ke tin ham ta ka wa ke khabita skin he donor da khatam ke america president donald trump ke militant group ying he wa khamasi ken ama hm ngau ai o hm takani ka uzala hm ngau ke ketin ha takani ga ama kai o hm daga chon ya ehewa Israel ai gwarta kabineti Eli Cohen an nakam ge hane kang ui da ki yi da khamasi golohi ki hana hom yi o tuna ki ka wuzla tangle man ka wuzi ki akham sing ui wi si tani twaki ama ki chiga ang akondi sam ta kai he kohan ahna koi kang ui kanini ka ang kulan ama kai ka itene kale ki okon e ge tin ha ka kani kang em khamasi ta ge tan ng ke Israel tin ha yo ki takani ki ka hi tulupa ki gazan ki gani khuni yong se sungi ka ngulupu yi ngau hu ye khotom ni ngai hen dwi he ahanam kem ki gam kon ngai tolo sin ngasi ki wala wa 12 tulu sam kon ngai

0: Charlie, I am so gig in Amkimuli. Well, come take a tiny tama fear in 20 minutes. Take onke radio XK FM. Woli wala gita kwamke wala gikami mge afitika ngomko programu kukika kwenjika tenka ngu anji kamge sinkwa kagita kwamte gike chimusi nchu angwa diharde kwartal ya skola vilungisa kichimusi ngichwa ngu skola meduha gita ngaito mchima gita akala utuwa yi kichimusi ngichwa ngu anji kamge sinkwa ke skola chu fitikasi na kwarta lang ke sumanu sanggui ke mgite ke ngui laporti sinta gite ke sung chige he pende ge kwa kwa ta anji ka ang him ge ngai kwa ke tisi amuni ke gite gu akano te gite sung chige he ake dun kama kwe suaka kwa kagita kwa mtike kawa wola ang he du tratitui upikam kwa makama kwe mkugiga tritui las kwartal appendis. Kagia kwam, ki diar di kwartala chiga ngwa utu a wadun a besti ki a skola fakasin. Mgen sin hi u chige hi skola vilungi sa gin kama kwa kwa siyo ngwa ki a skola atiko. Mkugiga ngke mwanima mskola vilungi sa ki mskola atiko ki erinstak op. Kapeni na waka gihin kaka e, ki awa skola ma ehe akage nwa skola ta a tu, angwa tu chike agia ohe a furbiter kaka ke akokong atwa ngu. Ke ngane kwa sorho ke na kam agita kwa atia skola ta chi abaivon aklasi sang ta alungi sa. Ama gikwa ina khahiz verki. Mukugiga uatu apringa wagenga otoyan. Klasi ng mukugiga tia skola kati giga nga klasi ng. A konsentrira klasi ng saati vilungi sak au ang batu mukugiga kwi kwa ng hai. Van fer al kwarta la mgita simta duha chua dwidi nguya. A hosti sa ang hangwi ng ea ng. Chua ng halani na ng dan September magita gawa for beredang examen. Kagita kom ye ti wisi si ke agia u. Nige kagira sora kun un kama kusio. Moku giga kwe chusin hi u. Tige he tota a nweda ha. Kama kwe moku giga u hati musingi chwa ngang. Ka an hige kawa tige gya aku. Nga. Akwarta laga pende. Sorko an huna o nweda ha visa ha a chu uwa. Bay te ti agi takwa ti askola kun a kwa kwa u o nweda ha a visa ha. Ta kwa kwa. On with the Halati Chaskola. Get us in the Mulekatamaga, Unu, Nenka, Gukiga, Nakanus, Katamaga, Tongu, come get us at Angule, Waga, come get a good truth at Chan. The Chanka Kwangi Kukuman Kakula. Chugga Waka and Aganuason. That a titika get an him. Mulekaka, Makukuman, that's what Kakwa Latitia on with the Haki, Skola Kuna. Van mugu giga cha bitech ke skola ati gigira tuta a o avi kwama van gati cha gige latitia skola latiti gige lati gawa klasi ngu akwa giga tuto ka first tan uvi kwama van vilonga sa kosum halma ngu vilonga sa kaw harati giga ke ferde dele ton avi kwama fuor ka ehe igi agala ta alati ta agesin kwa klasi ng sta duha ke ferde dele to avi kwa mangkang age la titi ding he atrazala atua sa ang he ukole te mavi kwa makala gita ang kamo kwa atang nuchi de wana ga ginta duha kwa gala tatang hwa agmi gawang wa gala sonder a first tan ina ha chim chima gita an khana kula ta hwa gala tamka sonder ga giga first tan ka tuchi teiti ufu examen teiti ka lungisa a lungisa raka gita tuta kanga a wan ak tuwa ke sa ko le tima vi ko magale gite o kham data hu chi gi gala tam kam tama je ga chi ga gya chi a bitechi ki skola ka gi ta ka ke khuye kan si ye a khut be studier a vi ko magang for ka fi ka mo gi ka gala manala a sinti ge he a bieter o u kwa a skola vi ko magang van ga chi sa chi ding na klasi mo he a focus vi ko ma vilungisa kwa fardid lagi vi kwa makang hagi tutru isaga kagi tutu ki gawa u angin angqithi kanca agqhile ugqirha bakathithi ke frank ngathi ke angqithi anqumbe iandvorti ugqwa xa franka la tata nasinthi ke adun rhuqwa asikola vikwama hafor derqa tuthi qini khona dika maexamin qini khona angqithi anqulungisa ugqwa atotota agqhala ya totota lungisa totota agqhala wona rhuye pende kitena khwasa ahe aslaga tamkita sidike latithi ma ke khali manqi ka vindika ake avikoma e wola atithi nga vavilungisa ka onxa wola khanga mtenike ta kwasin ala tithi tachige tithini aqama a ta anqwa o feral heketi ala tithi ratige tsaqama a ta akhidwi ta watsu tamugugiga dwika watsu afirluri hela tam ala aya yela skola vikwa masung ta auga a ulinqu vikwa makhishin aka ngofer lor wa ageta uta totutu ge ka wona khanu khu vikwa magepen nga ge lu sa tsa timba ka ge kwa ha class tu chidoni kuna dika ma examen gani kuna tisinga tisela ka ntene ge ta kwa uta khu kwa dripu ageta kwa m ke kwa tala a tsong mqapur bier sa hm sing golo ya ehe asun tim wase sima nwida kha a apeni nga agin o ke abge ku tsabe tete ke skola khona tia kana tsam ke skola ntsi en hal anwi da kha skola vi kwa makang he kang kumana khoma o a awuzila muku ge ka lusa ka ke ka ma tuti of examen a chugala hankula ka tsama tsama hang tong kham da van timusi mistake ya he ya o yang khandu da tigge a mma mistake ya agya o agita ngai ajun ajun mande aya aits la ngoke age sing he ya kuba jala kagita kwa ke kansa wa atwe de kansi asin kwa timu sing ke atwe de kansi ke he a mistake sa ngagoke wa kwarta la ke ga chwang timu sing apri na wati de tre khama mistake ngoke age ke o dibi kwa ya o dila o watike he akalu tomke chimusi un uli umha gmanqam ko program ki gang magira safita ta dura ti gira sa ko program tina akalu tomke ula msinga unke ya chwang
1: eska

nokuthula wa mosong ase gengam ke muli wala komte ke ya ufika 12 minute ke konke radio xk fm chimusi mula kita kom tege ke megire gaba ko program ni ya ge kom ke journal a program daga kisim kantini a kong wam ke chimusi ki chwang ke journal a program che ka ge a khwang maya agita wa chimba ka gechi a khama ngdani khuna chige paningwa oku o kwang ka ta wa chimba ka gechi a khali ngung aka gani khuna ngita sung kang ka wa chimilulu mena chimilulu meke anwida kha amuku giga okang wa angung ki tawang ki enrim muka ka angung hitini khasunda lifestyle yang kita kwa ka khunke kang ka wa chi kula me singa chi ga atena thisa muku giga o kang si kam gya sung ukwa ka kita wa kamelulu mena kamelulu me kana chi ga ayige kwa yo ya kwa kwa kana kamna kam ka khoga chwang even khawe ke he agya o he ka u khama a hila khason ti ting ni khona thog u khama ko shom gira sa si gi to kwang ge kang ge pri ngam gi kung ha agita wa asung ka bi si agi kwang u wa ngung ka ti ma ka jela sung ka ti ma kwa jela ngwa khason ti ti agi ng khang ngung u fe nang thog u khama ko shom ngwa angung aga chu sung he wa ati ngwa gu mu chnga ka fiti ka ngwa ge khwang u wa khung ngung na ko gu aga mu chnga hi ke aga ma wa chi tho ku khama ko usyo ngi da sa ti ge gu khanu khu gu aga mu chnga a ka swe wa ngung ke chi tho sung mu ka ka angung te na fer biter u a konsentrasi ta ka bi si si ka ka agi ta ko ngha am ke kanda wala na wala tigi gu aga kunch nga gi kamu ku ko si ho kam kun dang sun du dang sun o ko ho ga cha cha cha ma ngi aga o gu aga kunch nga twa ba be lang ri ki ke wo le bu si si wan chi chi sim gi to ka u am ngung agi ta gi sing ke wa ka hui ka gi sing ke wa ka tang ka gi sing ke wa ka ga a chang u chi sing ke ga gi sang ka tang ka gi sing ka kho ya kagisinti na waka gaa. Achichi. Gu. Ka. Panin na waka gawa angung. Gu ke nga ka chow jaw jawa. Hukan. Ka shwe u. Kawisisi ka hankang. Wangana tam na tam. Gita kwa. Ngaman nga agita achin. Kama ku kofi. Ngaman nga agita achin. Kama ku iti. Ngaman nga achin sumo. Fa achin khasi gu dringi sing. Ofa atin chikwa wuzila gu gaa. Taka ka gita gang u. Angung. Anwida ka gu. Kakadak wa angung kakadak uwa kasing kika ka akwa uwa angung kan gita kombi duk angung chan gita toko kama ku siw cima kacha kali angung ma kan gita ukama ka ehim hang uwa ngatini kwasa gita wasa kaging kaya vitamina manerala mjusung hila si gita kwa ngge mku ma at least 3 keer per dag wa khanukhum wan gita ngai ko ko mang on baiti meta ga ufuguga meta ga ka lans ta guga a muka ga ba ga chu ko mang gani khuna chi sanga e he aka wa angun ke vitamina on baiti tho ko bilang ge khama ko wan gita ke on baiti wa ka bi si sing aga chu fit ga si ga ko khanga angun ke chi ge tama ang hukwang ba a ubung nang mga agita ke on baiti masi meta dani kun tini tama ang wala tini si ang nu da ka lama ka ang ha gwa ha dum si ug dani kun ang hin ha ang batu tama si on baiti wa ba be lang riki kam ge wa sa ko mang ma ki chau he tu ke sa chi ngui ha wen ngui chung ko fe kau masi ang ta ma kam ha gwa ku chi ati ti si chi chi ma da sa chi ge he agung a kham a kwin da ko khwi ta sigi to ang on beto ba ba langar ki meta ga sa ko ki mu on beti meta gan khuna ka nu da kha kam ta ma ta kama kya ta ang ng ki tum ng kha gu gan khuna a kha khawe ka ulama ke he a ma chu on hal ma ngam kwa tung ke du a si kha
Come on, gong, eh? When that's a novitating, eh? I get a sagum. Come on, take a moon on Vocaluqua, get a moon, Ukua, go see a quaqua and moon. Come by a belang ricking over a hassum titty. I sing he oo, Manila, tick Manila, I'm so titty, the quama get a moon. Kay half her bitter oo, and moon gunicuna. I sing oo. Kaja kama aha son titi wang a maiki gung hutsma. Kan kuwa ageta wa fisisa activity te gegia ang pring or gengia ang mutsang a kung kon ukwa ang van kajalung o aha son titi ben kuna katina verbeter u a energy level sing tatina a tipulila u stress kasi stress gegia a kwagi kachwang gita was sa kanda wola. Awa ti kwa e nga mga avi kwa makala. Awa ti kwa e kwa mga magigigi nga kompitri kwa misa nga ginga anga wake iras. Takati ni kwa kasont apani nga watzao ang hukuni chu akumsun hukuni chu angungi even aga akwe tanga kompitri kwa ati ni chong hong aga akafat break. Kamu kita sih kawe sekolah kuna sekolah kan ngaji sih gue oh he pausa titi gue gua gak dewi ke sekolah van kau kuman ngundang sing nuci gue kula nga iras ngala ke kelas sing ngaji calo sing pausa titi paning ngawa ke sih gue gua hana agde on span agde oh kule u angung for agde wici gage agawe kau lan nga amisalam. Ikita meng ngi kwa sing kwa vessel kwa iga ka au kon ikumsun time he kana siga de iga kwa classing pauza titi de wa ita ta meng ta tradula ti de ta ga ga ta kun kan hun khawe chu an hun nga kuti ne kan hun an gola nge chi ngi kula ka ka cha panga e kana siga ge ge ma ge nga chi ngi man hun ge si ti fe di man hun khoi khu ge ha kuti ne kan hun ku man ka ka na sa ngi ta ma ag bu sa a agani ngi ku e ka a khage ke ma ngi ku e ta ma ka tung a tsong kan hukuni ka stretch a akum ka ka o khole u a tsowa sing ka an kwa sing ka ge da kom de ge fisisa activity ti ne tho ku ma khu si u ge chimaga cha khama ngung ga ni khona mtsogu sa ga ngu nga sa u fini ka mgo sa u fini mga u fini se khwa tsota ka a u kwa che ska wa kambu ka ka u gomi khami ku kambu o fu ku bata polo ka se gomi chu kati ni gita wa ufe ni gei nwa achawa ngu kule chige kati ya kuka chow ngu kwa kwa ma kwa kuchu achawa ngu kwa ma chuka ma adardi ngu anguja wa chua kuija wa chuka fisis activity te tena la ahe ang uwa ang ngu ukwa kuma ngu mgita kwa kwa kwa daa ake hau uwa afstan aya ngau atini u akumyi ang hasinke akumsun la awa ukuni ukule u ang ngu ufe ni tini gala kagita kom tike cholanga sen ke angu bevira angu hegiti gisen kwa ka ohe angu apanga o kadira ngo aga son tike a energy levels hum ko ka luke angu even khaba wa ti kwa kwa kwa makama a tum tuma tuma ga ke a magata khatqa tama utsing tama uka e tama wada tama ma apanga even khaba ka apanga ngo kam ta ke sans di van kung kwang hum ta o hong a ka a ke san ko ya ka a mong ka a on span a ka relax kam gi da sa ri go han ho go a ka hong tsa tene tho o khama ko siom gi ta wa sa a ma ga ke ge te ke pangang ho khama khwe kam a ke ka a ma ngi ngwa tsi ngwa te ko ja wa di ma kha dar ti nga ka ke kwa ma kwa ma nga si cha sa a ngung nga he hong ko wa he ta ma ngung nga pu gu gani kuna o fu wi ka la atangwe o khuyagu aga bank adum adum khole o angun ka batike mahasa katine watike kwa kalam khongeng tatine ke khong ngong no tatine jala khama khong a kha son titi mugu giga dum tongu aga bada gita ta ke bieter mu cha ta ka quality ka batike thwa ko khama ko se o mugu giga sun o tike he kana kam na kam thwa ga tswang mu cha thwa sa mugu giga o wa chimaga ge cha akhali mkhason titi gani kuna moku gika mkhason titi wache tokwe
kama ku usiu wa kaklumasi kam ku asa ulasi ng chimusi ng mga tapam girang kung nagmukang ng program kigang muhagi ta sa fita ta durati gira sa ko program akalutom ki ula msunga ng ki yachang

The one wa muso nqa nse gencam ke mwuli wala komte ke ya ulfik na wa 34 minute ke konke radio XK FM timbui mwula gita komke mtini chu ag mkangwa mko program agia komke mjurnal program kakrisi kantini ke ngakang uwa mke chibusi nki kichwang kamge kuke ule gomko kuma mamarika kakrisi kange ngakang uwa chibusi mke kango kigiti ukama Mge mung dani kona. Chige mukut giga gwe chusing hi ukwa mung dani kona gigwe unkamako ukwa sio. Ke mung aga chu unkaka u. Wan gita ng hiri gigana tam na tam chik kisi. Gita kwa ukwa mung taka gita ng akal utum. Ke ke ga chu muku giga gwe chusing hi ukwa. Ke angung aga hung kaka. Ka fita kang nawa ang hiri gigwa ukwa mung. Mkwa ang uwa mnung kichi kri awanaga kwi awanaga tang awanaga gaa. Den achichi gu aga hunch nga. Tini togo kama ku usiu. Kansa gya uwa physis activitate. Tini kama ku usiu ke agya angu kwani uwa angung. Nga ta u angung a energy level si hun. Hika tina gya u kama chiga angung. Kwa tipila u kwa stress ga kwa kika chwa ngung. Saat ini peringatan ku gea angun, kuya kaa sa on span, kacicaya ku gua kemudang ama gigi gua macam aku yang kuang ang hige angun kita anu dah kahanu keris, kacicaya agang hut kahanu hut ini anu dah kahama ku u angun, kacicaya cah uwa angun agagatu tu kau kulu uwa uwa angun agagiga kau jawa. Gu agang hong doma ke tok ng kama ko siyo. Kalte na ko siyo wang ng ke kima sing. Ke ng ogwat echa kong ng ke uli kang wat echi kima kang tenang ng wat echi kahing ke kong ng hong. Lam kita sinti ke uli din wat chike wat echa kong ng ke kahing ofu kwe age gama chung kwe age gya he mazika koka ng jawang ege tuli ngayin kula ku u tole muku salang u tena atswang go ngwa nka tene kwa tsa khinga tsamge ta sendi ke tibi kaing kwe a thama kwe wa muleng ta muku ge ga go chuseng he utske ma thwisa muku ge ga kwe u ka ferbieter u chimaga tsa khle ga son titi gani khona ka geta thota a wati jelasung mtene a geta asu u social kunetis ya age ngwa kama talisung di kama sokusung tena akwasa kama ku ua chimaga chi akali anning aka khason teti tsas ka tswa emotional well being anung anning aka khason teti chi khoi e ha atoma ku akwa ngwa towa ne ke tshulo nga singe thokwa qa e qa khwi qa tsho angu kha e ka wisisi ka nkangi ta ua angwa tu restaga hege tiga athusa muku giga oka fer bieter u aga sonti tin agani kuna tipulela u ke he ka negatif aga tike ngonga wa a muku giga ka ka nkhika thwa nga khrege o tsa inini lo fu ka khuika thwa nga ka khrege ka o ka ke ka pula tsisa tsisa tini gita wa a emotional well being a tinga wa ke anning a mental well-being. Tene ka tene a ukham. Kongwa wa fisi sa khason tiri ngasi teka tene gita ukhama a chwang ke a kai ke a ngin aga khason tiri. Tene twa bae belangre ki ngawa. Wa kakokomasi mko tene asa wala si ngchimbui mkrik a gira ta mkora gmanga mko program ki gang mwa gira sa fita. Tadura chik gira sa program akalutom ke wala msangang ke ya chwang ngin.

Mirishen aya muso ngege ngamhuke woli wola qomte ke yawufica wa 48 minute ke konke radio xka fm wola qom ke chimbusi dance bomb ke minute qom mtini 2 agumqanqa program atike kamchi gige aqhama wolancin hothi ke hewa dolphin ngibi kawlethi gige angam awa dolphin geta qom ke wolila ngichi gige ta qhama mqo program ya nke ya qhawisi wole wa 12 ri qwi program ngi tene gita akala utwa mhoge wala sin lagi chwang kana kwa kam ke ai kwa khwe ke nga si 12 iri mhwata chik da gita mwugen ji ngi yem chik gige a samtwa qanga ya thisa mhumuku ge ka kwa nga ka khisi chimba ka ge a khama sasangu yi muku ge ka kwichung ba utwa yi mage ka oha Anshuki, da amakwa kuga gege anshuki, kam kwa ngom kokuma, mtigde atwisa mugu gega saga krisi, ka kalutom ke, wala ngin hwa chigde ki chwang. Kama ama tige bunga mwa ngom kokuma, a sa u enlachtang, gaya he, a platform tin bunga tine gaya nwedaka, tse a chu a kwa sa u kwa ngom ke program ngin hwa chigde ki chwang. Dama la bunga, ke mtanja ngom kokuma ke kong ke o north and silver ngom chigde ki nyeha, muku giga sa kawisi siga ngokaw amke wala ngin hwati gigi chwang ta ya bunga anjika nghe mtene asankwa mtene siya gmik ango mko program ya nghe wa journal program ta tene changkam gigo ngalgum kukumam ke twisa muku giga sa uka kisi nga tene gigi ukamam ke ngung gani kuna chige he ngung ngkama kukwa siyo ke muku giga sang u kanda kam na kam mchiwa sisi ma akalatoa akason titi gani kuna aka ngung jala uwa ke kai he thogu khama khu siu gang u wang ng against hi u gu khu cha ke thogu khama khu siu chibi si ga gen hi hi ge ka kuwa jala nga wa ang ng gan khuna wa chi singa chi chi ge pring ngam ung ku ng kha wa em van ka wi si gita u khamam ke mkha son ti ti gan khuna chi ge he mhang ba tu muku ge ko chung ta ta wa ng wa kan ti ni wa ge ng kong am ke chi mu sin kem Uli, mgita ngwara ngwa program ki gang mwage ta asa fita ta dura chik gira sa program tine akalutwa mke wala msunga mke ya chwa ngang.

In the land of plenty wa muso ngasi giyage ngamkemuli welcome tike yawufika ma 55 minute ke konke radio XKFM wala sing mola gita komke tans pam ke minute qamem tinichu agmi ngom ko program ya giya komke journal a program ke chimusi mhege ko ke ngom ko kuma ke twisa mukugeka saka qhisi kangeke uqhamam ke chimanga ke cha khali Hashonte Tigani Kunam Ga Ukama Tim Tene A Twisa Mugugiga Gucho O Kangaka Wa Mugani Kunam Wagang him Gisa Wala Sing Gira Kongi Katoga Kamakusioki Wala Wishi Mkuka Wa KKH Tima Twisa Mugugiga Uka Queen Chu A Mudala Wa Mugani Kunam Daya Bunga Tene Gira Chogum and Program anjigam gesun kwang spanki manite ame hum o chu khama mko wala ngin hwachi gwa dolf irin ewi muku giga chi gwa khama wale wa dolfu nagam chi gwa asa tuwa dolf irin en hum program tene akala u tuwa mke wala sin la ta ngana kwa chem gigi ay kwa kwe giga mwara mchi kwa ngwa yem chi gwa gwa asam tuwa kwa ya tuisa mhu muku chi gwa kwa nga waga krisi chimoga gya u khama hum ke nui ni wa sasawi ichu dawa wa makwa kru kachu oo wakang akal utwa mke wala ngwe mwa chigigi chwa ngunta malia bunga ke mtanjwa ngwe mko kumagi kwenke radio XKFM mku chigigi kasaga krisi ka akal utwa mke wala sinila gichwa ngunta anje ka mgea sankwa bunga mtene kwa ulu ke mdewei ehe wa krat er nyistene ge akalatu dewa kliter si ke skola takka yi tikka ya sun uhu nga sun hi u ka adebe ke kwanza ofu chika kwa dawa ke skola kuna ke kwanza van freda ha kam dewe ahau cha sa chunga pijama kam dewe ahau pijama dah ke skola kuna dewe si si ang utuwa yi gochi sun ta chika gita a sa nga ba chige sige a wa skola kona ke yi klasi ngay konklasi ngay ta oka ta dewe ngay kata kage ngay ke ada wa wa khrat er glitter sim a sorho ke a ohun kwanza a ngu ak ada ba freda khakam dewe chi hao pijama dak ke skola kona wakang he mangkwa ahana wabunga ke wala si mkwara gmung angom ko program chige gita sa toal firin Ang kuling tigre sa ako'y programo ng mga tigre gehe akala utwa mo.

0: Walawa 12KXKFM yang he ahanam geng wami fresto mangombo. Nur kabu polisa ta tunutun simen taha lok om skin ngai taking am ke fesa kang hewa operasi sanela dibe tukaya kue der taha ye he kwa gawe tan e chanang e kuang kuma kali tani viki chanang ke fesa yang siki os kukin am uis tolam polisa kang kuyanak o masyai kamaldin ang da ki manang wisi se ki fisa ka ta si gita ku ko thamsung u mo gulik ka na ko gi ko nisa u mo sing ya hot leng e ina ba ki ngwatu ka ang he a wan lok o ina ba ki tapulung sing ki to to to ku ga ngwen em ya ang da ki pulisa te ni gi ta ku ki pangak khama khe ka thamsung u ko he chi chok ku gi ga ding na ngalang in e ke nawikin ya chonu moku ohung sing ke vikoma ka ng kala hm chibisi turu ku jala kama kwe ng vikoma to dun kham ta yonus berekhe ngulan iya ng subsa si ta gugi hana ng kum nina waki kwang he yin he wakate ng tu agama ke ngulayang he sige akham singa mgosok obron moko si ke kanagi kang he sing atu khamsung u gordin gavi ko mung pang khama khwe to pring na wa ikung ina bagi ko ikko a guessing yam tan la ya ng ko kubin ka ta hofu si de kota a khamsa ke ka he chi si ka sku gi ga khamsung u ngagi ka yi he gi a gul kan la ng sing mut to wa gi khang ya ta ki yi ngal man khate yang wisi se ta yitwa gi akake wana ta kung hung ina wake kwa ito agama si twa gi ka ahana mwa khosi yati tkoyi hi gya akta agen la gi ta angan da ki ka wachi ki jitwa gya kari kama kwe ya ki pala pala ka ayan kong husubi sa ya kukubi nunga angke kong husubi si ya diwili gwen mwafut agta nungi ka ehe tisa tu mwko tkho kha yin agen hewa diri gya kukin kotoa tang huli ya nga deo ki tuandak ki akhos tisi si ki tkong agta ngum ta polisa ke jots ke veska pun ya gani khuna ta chi to i ge gu ta ge ge ta atisa u ngi ka ngi tra ngi ke is gan mo ko ka ke te ke ta ye mo bon ke to lam ta to ko hm ta si ke odi ke ge gani ka hm ta i do pe ke chu ke ge to la ke jots ya mo go su khuna ta ngi kan ke wa chi thon e ga dan hale si gu ke wan ko polisi kan ku yana ka o kris pis an ngata ki kai ke o da in hun ki tulak un hun sukan sini ki ta afi sam hun e krosi da kwasa vi ko mpanga ka hun ka i ki ta an ngwa tu ti thon i a khan tun da kha yi e sini tu kole ki wana nga ki ka un wa tho ki gani chi kan he wa indonesia ke madura ya elandi ke ngavi ki khanam ta wato ya ng ta tunot ni yanan siminta ka si twagin u ta ki kamagani ka he wa sarawaya ki kamdusi ki jawan ya provinsi dan kungwe wa makasar ki kujik tayo ang ki sulawesi ya gani kunam ta si twan ay fay fi yin ki kaos ki ya ta tunot ni akan diar ta ka si twa si ki tusamu ko ohung at twam ta wato ya siwa inawa ki likopitum si ke kwa hun kwa savi kwa ma yi dhe ge hinti nga gwa ngun taga si kya kala toko waka yi e he waya si kwa ge ka awana taga kwa tam siya wang ya chwa na yi nga watu stani ge ta ati nga gwa ngun taga ike o he da angal ma ngun ge dola stani to kale nga him ta masi ke wala wa yin gira sam kwa ngun ka kontalim Teu kamete mono se ko 12 am ta ko 5 minute en jakara ko radio XK FM siki no teu bori ek te sarati yafta kapunda North Kapisu police ana a ka to kwano khana tibe ho nartin 7 ta ga mboronga khwe a go ko kya mota se sa se khana operasi senela tibe an hinyeti kamska aki der ta ko omba praga sa sa tien ton ka ten kwen ta ma ngam ski khana khoti khana vie ke sa si de ko ng se sa kun karate
1: polisana ki kuye kate kwe anga masaye khamelda anka tukwanu khantreka mwote he ngsesa he sikhana ngu mburu nga khuji hisan ve ta sesa yete takono khana u sesa he kwa kia matika mburu nga ahinye kuse kia kwa hinye kwe an takono aki dautama khana kewe ye sesa atika atan khama anka tukwanu polisana ngreska kantama tiya na khasi ye kutete anke onga uji an tako khana moko kewe yete si ansieta garakas na din kwena ngo khana awobe ta no aki ana ngo chaka karakha ngo teko ngo okorokorosana ngo kheta Johannes Berges yo landros na iska akat kwanu on anu teko o atamu supie di a mporonga sinwe kwe kaita hae business mikum Brian Mkhosi msiki khana a kagube kwana he khana kwen an a kewe eisa kiate ana ki khana a hisan veta mboronga he ngikoma sika a kaye desanata no aki ngo kaye kujik ei desanata ne am a ngare mate kwe a no aki musupi a site kongo kata din kwen seta andi ngo kwen a takono teko o a ta khas na guveta mkhosim a kaimate kwe a a kata si ake kungu saha khumo guta ngesi kaisi kungu kajiteko avasi gukamsika khama a kata kwa nungu koma ama khawana kha si yeko teta kaika kwena ke nga kha mdrika kwe khama ngo kwasa na ko kha kiti ya kaiti waka sene si khawana we usanyana takamsike mboronga ya khabana seko tuenda akhestes ka tshunya kwita polisa na George ki veska poka akukum a se ho ko kankara kwata ti wara kwere kwere ti aki tui kha kwe an o ti a shuri nata e dao a koma hisana taki e tseri kwe kwa ti no sieta tako an e nguo e atets erina tangua ki nga osi joji si o business e kwe ni hiye kloki trek am angata hono kwe di ang angu a daro ko parata ki si weita polisa na ki kuye kate kwe a crespis a kato kwa khano khana sisa te natanya ku e su dawe nyamsa na tarita boris ukheri oya kawa jawa kon kwe na gwanam ha gyawo te akhantuna ha kwe na seko cha jere khatana a tu a khwen ya ti a as sie am indonesia ki madura si o wenga suka kuti a dawti kamsika ne tu khwen 217 ya ti na wanana ti a de ko kuti sarubaya takite anigyam kamtwa animjaba su mukunda suka aka Makassar suka tam okesiti ane salu wasi su o ka abasi wata ha tamska fifu kwe o tita anka iti ta kone tibia onarten akhander ta ya tin kwe ntuna si kawiti sieve di tu anga ta kono chopra atase ko nge kwe a kawo gyao sa se abasi karakwita ha kwe ta gyao ta no aki se ko nga ko ita nga gyao ko e siebe e sa e si tamaka guye guta nga ko se hisan yo e si tama dao tink e tu si ki gwanam ka an chano I vere ka tinta ada te obore te khiri khiri ngon khawa na yi te kreke sa yin ire kamno yekska FM ki nyam kwe kundam bore

di ainda wa musong a ngsege ngamke muli wala komtike 12:30 minute ke konke radio xka fm mola gita komke chimbu ntini ku chu agmi qanqwa mko program ya gya komke che bunga chi sha tunki nghi tama amate ke bunga mhe ge ku ge ale gom ku ku mage chimu sinki gi chwang nge thwisa muku ge ga saka khisi kanke hokang wa mko program yanke konhe mhe ti gege unti qhanqwi samthwa qanqwa wa mhe kwa nga amke ka khisi chimba ka ge chi a khama sasa ngu mhe ge kwa anhu sasa ngu ke ka gawa makwa khu kaka chungu jela u akas ngwa ngana kwa ka mge nghi kwa ke thoma sama fugi chi ge ta thota kwa ge ke ngana mang chi thwa ge sintene kwa a u jela I gisin id ka that's up me gisin ke bongo tam ge ta saat ge ka je ka ni ka si ge o kha a ge ta ga ma kwa khu ke he angu jela u akas wi se he a registrir a e chige hem tini ge sa akwa ka belangre ka en lakhta ng he pren ngam toto ge ka go sa ngha kong a ge ta wacha sa chwa e life certification a wa chige a ga wa link ya ng a ga wa sasa online grants portal a wa chimbang a ga wa ai online makwa khu portal ala chige sa kala to wa vanga chi ke a ge o wa a registrir a e Agita hana u a person like details chinga chichen na kwa aku a folku chika ge chukwa a id numbro a khaborta datum ka wisisi ka hankala chike ka kai ge kwa a registrasya la a peringa a confirm ya ka chichi sa a cell phone numbro a peringa a ge hana ko sa kwatia one otp yang one tempen yang ta agita wuzila ta ge utung ai pen number ka ai sa ko a agal a u a kasun a detail sing wisi sing na kwa kama astrati adresi a hais number sing ti wisi sing ka kala ta kasun u ka wisi sing majala tua ka sa verify ka a adresi ang a ko ngang wasi u tsu number ta ngi astrati kusung ka hais number ka ehe o kloge khukwa u kha kubunga kha gubuku adresa la hm sigita akla utu ka ke kawa ka wisi sikala he a gan he apring ba kuwa ka marakho hm tutru khi achi kupulo ke sa sa verify ngaba a epiala a tutu ngal kocha ke tutru ke kau kwam Kalimang ato tuwa a photo mga kwa sing me kalimang gising gie kwa uzila bango gising a app ka kwa a kwa kunci a gang tutu kwa gang a gang kwa ka kwa josi ta unga ta ma chosi ka kwa gie kwa kwa kwa kichi a ngay tutu kwa ngay ngay kwa kwa ngay kwa ngay chiwa sisi ka ngala instruxis ngala a gita a kham taka ka tutu ge gutunga a chi kuplo he chiwa sisi jala ngay sa kwa ngay kwa ngay kwa ngay jutu tro sing a chiwa sisi ma jala taka kaa ta gita tro ten hao da se chiwa sisi ge verify ka e he sasa gita gala SMS ta kwa wa a ufu email kwa ngay chiwa sisi ngwa gwa ngay ka chiwa sisi gita kwa ngay wa mtike ke na ka a gike registrir tuna a e ang hay khabe a telepone atang kwa gawa o kwa chige ina kha bango age kwa awuzila age ta kwa agaba ka tuwa achia sing wisisi atichi chimbala kha kha kwa gawa asasa aya online makwa khola ta sing u ka wisisi khale mang ama gite ki gawa makwa khomu ku ge ka ku ngudjela u akasing hemazi akwain hwain de kwa asikal ngavan khale mang mkhisi khabe phone ka guzela ta mazin hamun khong khwa ta second mo chingwe ke akwa anga okay ka khwa ka tu sa tam gita sang ka anga o ka he ga mang khwe ke qau u he na e o ka e ka ke qau o ke ke qong dri ka ke qaba si kan khwa ka a ke kong ku ka ta ang huna ka nga ka ke kong ku ka ta khya ka huna a ka ke ka ke tring ng ha khwe dwi ka o ka ra so ga sa kala tu he se ke kong ku ka he akwa a tuwa dwi ka chi de an khan nga ba ka kala kha nwi da kha apani nga ba uwa sa sa aya kan duri ni thung thung hun kwe si kge he a khwasa a he a u jela u atasin wa ka kukuma si ka hwe ke kwang ha wa mke wala si ng ta bunga
nana kwa tsigem tini geng he kwa gem ko gita fiti ka ngam kongwe jeang wa okhesti sin awa dan nana kwa tsigem tini geng sa akwa tsige he sasa cho ang watu muku gege chu khong u ukwa sasa nguke nguyang wa okhesti sin awa gumakam denstag datum firi ageta wa ying wa kikre ingu ngengi sin e chu khong u wa wunstag datum feifi a wa ying wa tilema kiwi e chu khong u wa ta donor daga datum sezi agita wa de wen engu chu khok u wa wa tige hesa satene ang batu mugu ge ge chu khok u kwa ngu ge ngu ya ang wa akhostishin awa tama ama tige bunga mwe ge ku ge ngam ko khuma ge thisa mugu ge ga saga khisi kang ge ge u khamam ge ko khango ma ga khega ang ge ga chang da ya chimu si ng ma gmi ang wa program ge dang ge ta asafita ta dura chi ge gra sa ko program tin akalu tom ke mola msunga ang ke ya chang

Toya de lazy ayamuso ngegege ngamhuke mmuli ngula kwamtike 12:46 minute ke konke radio xka fm chimbi ngamge kwe qale gqomqoqhuma mithwisa mkuke kasaka qhishi kange ngxoqa wa mke programang ke gatshwang kanqosi kanqam ngiki ngwa ke samthwa qe mchiqhanqi iqwanqa wa mke ke agi a uqhama mke sasanqulqani khona ke muku ngikagqwa makwaqhu kang batu aqashi nqaka ngike kwethu ujela u anqinqa kanqure registrira a sasa bango aya app kamu kugiga sung u ka achibisi siga agi kwa kugiga kutuwa imin kawe agigita ang nga chukwa nweda ka kana tim pay atang ku uwa bango mu kugiga usung a sendi mhikang sige u ang gita ang nga chu da sondra mu kugiga wa bango kong ngwalini gangga nga sangala ki peral pay da ki sasa ngukam sung gito kasi si durpan ng kwa agang kwa he at tuwa tu kula ukula ngwalini gangga nga sang ufu uwa durpan ng kage kwa kukoya pay kama ang kita nga tsuta o jila tu na akas sasang no malika kita gabada sang tuwa ta tige ang watu kamu kugi ka uha ukwa kama makungu sang akaw uwa ang kita nga auto nga a phone ng wa kang he kong mai ke sa ula sing bunga mang amari mo hege ko ke ale bom ko kuma ke sa ka khisi ke en lakhtang sing ba belang re en lakhtang sa ng si chi ding hwa ge kon ha wa ke chimba ga ge chi akhama ka singa chi chi ga hanka wa da ma kwa khu ga ge ka o akasi ga belang re ke ga chi atini thwa ko akhama ko wa andakh hechige he angge kwa gwa kwa makwa khuka gigang ujela ukwa kase anglita wa he a uasa sakanduri question gi u a kwasa a wa kang himke sa ulasi chimsi gira angwa ko program gi gang geta sa fita te dura chi girsa ke program tene akalu tom ke ulang msnga ke yachwang

Walawa yin ke XKFM yang he ahanam ke ngum wemi fresto magombo yon sibere ke ngum sibesa om ke hanakang kui te ke kung ina wake ko ang he yin he wakate ngu agia ke ngum sibesa ya he wam goso kobron mohosi kan ngagi ka ng si atututu yunga yi to kasi ngakun sa yi si kogi kang ya ikung oko ito agia tan hali ang kukubin ngaka ng ke ofo kuna si te ko ta akam sing ya ke ke ehe ka a si a he ku ke kam sing uka wisi si ngagi ka ng yin ehe ke aguli ka yu si nge wang tulak ahong ke kang ya de ke yi yu si sing ewa khate ng e feklaran ta si toke wana ta kung ina wagi ko ito agia stani tokele ki hanam mkhosi Chitwe hege a gulitra eke ngula gita angandaki ya. Chibisi seka ng kajigdi gita kalikama kuya yi ki palapala kaya ngula musubisam. Ya, kukubi ngunga ng kane diwi tegri ngofun ea gan ki ngula musubisa sin. Ki ka ehe tisatu moku ohm trokaya ngika hewa driga togin hoto wam. Tan ngula musubisa ka ng kasi ki kongra gan ngati uke tunak ki a hostess. Mkhosi tasi get ahanagin la yang he wa vitungun kwa ngawa wafu tangku isa ngwe ena waki ka ehin huma no kuin ehde ya kwa tangke kong ta ake du muku ohm chike he wa ya ga ya ohm tia kwa si gigan hi ki yang mayang kiti achiw si gang kita ngum ta veskapu vilong sa department de ken ya ta ki lagi kun sai gita afisa ko he kang kwik ang he wa ka ka ki buzela ka ki ken hm gi hana ko e ta ki kang kwik ang gi o ka ki ka e he ragbi tiyan ki kun sa ki kap stati ki na wi ki kong ya chon ta pitu chong o ki ken hm gi na ko e ta Gwendara kwek ang hee wa skola ya hee diwetuk temetu ang hawa ke Foyemond hene wa ke Settler si ta ya ke Tlatkani mga kika ngang lagi ka ng lagi kundisam ta jinema ya hee ye akha yang tiki kwek la ke kundisa ki makuwa kong a ni uga tse ta kong kwi hanak awa ke department ni tiki ni kuna Barona Hammond ang ngandaki Skola chibisi se manang wisi nga diwita akram sing liya ng ta akram chima ka hong pling nga yi o ng sing ka kundisam. Ya, tani gita tisa tu hong skola wisi se pling nga wasi hana golo ng fesa pling nga yi o ng tika nga wadzan ng kula yi he atwi kawa he angwi fesa ka ng he okawa uchi gi hong. Ka he hamon ahana kwa yakang kui da department di hotum ni gita ahane kwa sa ke ibisi singia chibisi kang aka achon ena ba ke okui na ba yin he chibisi kang ku khali khama khwe tane si geta a khamsun ta kap sta ti da ena ba ke khwasa bi kuma panga ka hum an ngande ke da yi hi ge to la ke klof ne kuk e chi ge ta fal ber khen ya kan skiti sam ku ohum okrem kan ku yanak o michael Abrams ang daki hiti ni kita kalatu kwasa ke ngang ke Tafel Berchit National Park kuna ko ehe chibisi siki lanya ngdu si wuzela moku ohun kama ngang kacha ke da ko hiti ni gihe a adula uwa moku sing da ing istoto oklem ta da otok ohun tani gya ko ehe da ing gya tula moku kam sing takai ke ohe dengi tula ke na akam ke ke nga sen tukalin kai da Abrams ang da ke kula ji tuin ge sakwi o chung ka ke kun hm ito rasi Iran ai ministry he wa ngulen ke ku pangang na wa ang da ke Iran kanini ka itwa gi ka ku ngawa America kawa ke ngale mang America President Donald Trump ki han ye kang e de ki kho ka khang go e mu ku sing strategy he wa homo su wa dibin e o hun ti kan e dang hm
Iran ke yi nganga he wa kering ka ka tekeni gents e kaya ke kumkun ke ka ngong gents e ta tram teni navigate ya chon ke dija uzala ka tin ha ke Iran kuna ike klekani ta hane kang oi de ke tisa tu ka ke kama Iran ina wa ke American ai kulegi ke ak panga kringa wa he wa mede uste kuna Iran anong de ke yi kanini ka ng tene kangu kai gita o ngawa o man ke kanini ka ng ke kai te mai o hong u wuzala gita wa strat ya he wa homus ke chibisi tunga kum kulea taka ihe ministry ya at kamsung ko ka wisi se tan kuma kai ka ng tawa o man totoro anho tuwa ke mukalongo strat ya ng kanyan diwiga ng ta ka wisi ke at kamsung u ta Tuisi sika ngtem to kalege chinji gan e kawa he America a yi tin ha ene wa ke tuisi ke gi a tuiti ni kula tin a gang ngum. Kem gi gom kong e krosi wala wa tuye musam kong ngum ke kwedam ta ke am gi tak kan anga wa gan ke ngum bi he wa morosanin ya wi ke kai gom ka

tsama teking tsese ka se tbe ire amogwa xka fm ki no te bori e tsisa rati after kapunda Johannesburg se dan de landrosi a gana o aniza se akra khota si ngo kwenzi ta khono kwente o kunga oji ta ngin musupi nauji amporonga si ha hetweko ngin bisnisi koma Brian Mahosi miski kwedi khana aka to kwa khano ne ngo kaise te kungo eski ngin kwena go di kha pere kai gobe kwana aki ana o ngo feila khitie ngo kwe eta tinta mboronga si ukae ngikhoma sika ofuna kites na tano aki te kai ku kai ku di teta aki kai mate kwe a karata hasi ngeki ngo hisana to ju o musupiji ango kai khana wo tamji a dinu aki kwara khuno ngo khanango te kaiji aku ka guta mukhosim a karima te kwe a a karata hasi tsuni sa kha khunwa a kha go khamki na tate ko ngo kai si kung kasi u avasi iti ta khama ngikoma a khabana hasi ko kai ka kwe kai ki teta tako drika di ango akasan a siko garasanta tamagano we o sana tave mboronga e nga ta khono tonda ga ageste sika se tshwenye go ita mogosi nema se ko o go hi mboronga aha a si ima e motito a ima sobe nahi ta khono ima nguri nahi ga ima swere hi tsam sika si ngeti kuri siki khama kai gara ko konya ding si khama go o tsumusa hi ngetita im a swere hi khutsi veska puside sure department de a ka to kwa khano hi sana tin go se gana nyama ko se sa sa a ki kuru go hi kui a tum koma tsa tive da ka vort ta tite a bori kwa te kwa no a ta ti kwa ti wo kuri a sure sa rugby a wo kuri na tin ki kapsta ti ki nge tin vie ki siki kapendo ka ekra te kwe angye se bore kwa te kwa khano wo kri si te sana te world school fairmont ta khono settlers ta kwe ki na kwa hi sana te video ki kau ka te khu ditama te ko kwa kho ki thara te na khu si sana te he ko ye kha te kwe a department na ki bona ho hamon a ka te kwa no sure ji ni tse si ka kha khana a ka te si a go se hisana ti he go e ka mo ka e dino gana moteto ji tinji a twa gana o se sa dike ga e twa ka tlhwa kwa no sure ji ke go dango e a kha e go dino go ni go he ku mo tink a ji go te ko se sa e ko mo mo no a se sa a go khong go beta nge se ha mo a ka tlhwa kwa no department e khana o ani seja khana khao a te ko khagwe ne khwe a a khunwe a wo tina te ko te tau tau go a khwe a nge si go sana go no ta kap sta ti su ka e da bo ko a ta khono khao jao jao ko khwe na a ka te kho khano tsa wo ki dao a tes na ta a te ko a ama o ka klof nek hook ki ta khono Tafelberg a khwena ka bolka ya kung to ani mkata khana a tse a ya we o roko tsedi na wa tata ku ye khate ku Michael Abrams a ka to kwa khano nne e a khana we o rota a te kwa kha da o ko te ko kundi a Tafelberg National Park su ani sija no a ke te ku sa ka tsedi ta no kwa go ita ga se ko si a ye tanga o jiki e a khabana ga tana ko dawe ta no a tseri kho kwa se kwa kwa ta e tseri jawa jawa kho kwa kwa anga o ski gwana mkha kha kwa ji a te ta ke ti no e si hisana ko dawo tak e a mean u ka e e kam ka nyama ko e te ko daro ti no chanu stama a tv Abraham si a ka to kwa no ku a ndi huwa tama daro tabe kwe ana ko ti a nkhosi hisana taki borisu khere o hem
Iran si de ministre al kan amu di seta jawab ko an kat kwano Iran khasu ani si ja guanam kha ngot are ko kai kubre di VSI seta ngustama khana ko itsa ka de president Donald Trump kham ani ja swere di se khana kai ku ekwe ko ha stratefan harmuse ngo kyare ka ngo khore di nungo skepa jinka ka ku ngo kwa ku ta khone Iran su o keren program si kungo eta ngo khana te kwa tsetsawe a tla kwa khirikhiri go tang tram nema mo te kwa nge di navye ke ke qeta go steady he ngo kawe Iran e dikwe a khain karati ta ko a karati si kwa ka Iran kharati America kwa na ke ta go America si jao kwa go mo di a Middle West ke dinji ki tang ta e kwa he a Iran a ka thanao ani jasi hambe kai ku a khan ki khana kharai ve America setan khana ke ka kai ku khara ko ha uman setan na tango skepaji o kuisa na kha stratefanar musim a kia utare ngesi ministri na swet kwano kuma kai ku en ka uman na set ku e chaka kara ha ve chem kara kwana a ani gyam go si esus ki ma tam go khoresan yote ku ingota na go sensa na go ha o tsinja sana ga di gwanam kha kwana America ku tsa wa ka ya ga tlo go ha kwana ska ata te o bore te khiri khiri ngon kha bana bore te tsitse go te tsa mafiri iri no XKFM ske.

Sky Vault is hier op 9:30 wat week. Ons 17 minute dan kort sok bring om koblingsprogram kon net om koblingsprogram ka kon is manner. Net mas dat nou kwedem. Tam chan hutum za koblingsprogram ka titel aga 2.5 minute te kwak khabe 2.5 leer ta ga. Dan het ton me persona dingom kwa sikam man ikka manina la ta kwa sikam etu dum kort titu kan tam chan hike koblingsprogram kon ka kon is manner kan ya em chan kwa ka 2.5 minute net mas dat nou kwedem. Da khabe vige chon atos ami atana sami gisin kiti da chichala danina lawa 2.5 minute atana ngata sa blues program chekan hwa kakora willing sa kawachi jara sin kai hak kamcha kem chak thop kokot agen hwachi kan nabi um chak thwa da ka khu um chak wa chuwa um chak dar tin o kem cha sim chimon ga um chak uga chichala nga chem cha ngala ka e um chak thwa ka nga wata mko e kwisin hm kata probera di beste ta unrisa kwa gaga i gam da agulingam khokwa ka tam qobela ka usika la tilung sam tot kam thosi si tata chwa uji im khokwa ka u kam nem tsa sim tse khagda agustu kam tsa chwa agustu ge 3 agustu 2020 khata khol khata tsa ngitu na nwa e ngai am tsang ngai ha dame wata ka em tsa dame tse ka khupe ka data ni kha ge em tsa nga ta respect rai ta kwa khabe ka tsi ge tsi dem tsa kwa tsa kam tsa ngo da nga ngo ku da tam tsa twitter da nga tam tsa khol ka ge ka usika talagang mukham ga chiz kai tam chan hitu na kham sa khumai e i ga tane na ntan khol ka de na agu akti ni kem tiga agustu ang yam chak ga ra khumai gi ga kwa de tam ko kwa jang e wa ka usai kai kwa mukham chi sa em chak khol kwa no khol ga kem ko kong ta ke kanda nuisim kanda khusin che khum kwa no bu kro ka e ke o ka chwang ka la ka gya khuma kanda ka gya kanda nyu ya e ya chwang ke kwa khum kwa jo kham uwa chike ngule kwa khum kwa no bi ko e ka ge ta kan hai ka nge gustu ang ge gita ta do sing kai ka julai a kha kha ngai do kem ko wa ke a ge ni kam ke ka usi ke e ka ku khum khum ko ke cha tu na ga ta ke kon to lam cha kha ga gustu ta kha chwa kha no ta ko chira sing ke ta ko sing hm a ta tom khus lung sam an ta ke khisi kan ho skola i ku ngai tu na chike e ka na ngui khum kwa no bi ko e ta pala ga gustu ang ma ma ri plati ko i wisi sin ngai tu na ge ta tam ni kha ma kha am chi kam daga hi ki jwe khama khu ka kam sa chi cha e daga thoda khum khong ge kem ko ka tom ko thosi kem ko lungsa he ngi chim cha chang nabi kwa kwang ta ge kahang ka ka de da tam ki de ko kha ku ulu lungsa ko la kam ta ni ka ma ga problem ta ka ka kwang ulu lungsa ta ka ama ge ka ka ku ge jing hem ko ta ngi ge nam nam nam nam nam ta se ta ge chu ko ma ka chu ga a khu chu o ta ma se nga o fa ta ka bu le ka la ta ma ama ta ge kai data me ki green he data mang ta ke matang nga khabe vi ki khwa ma ko skola te no gech u o chi me ka tu ta yo yo jwe nom nom kai ta kula kang problema ko chem ko ta khwe ko ga go chuto cha di dia ta la tera nga bi ka ta ka ta wa chi tho ki sin o ta ko ang ni ta ke m cha thung ta ga yi data m thung ti ga ya he m cha tang jwa kam e ga ni ni ka la di ka ma kam cha m cha jwa ya tam cha ta go ta kha ku ko ka ki ngui thwa chon ta ta kha chwa nam ta jeu ta jeu ta jeu ta m cha lung sa kham cha lu ta ga go chu ta ka lu ka nga problem ko ga ta ta ga ma cha da mi hiam ko wi gi am ko dar ti ngai kai jai ka la tengwa achi ge jwa ka ki kama ni na la kho kho bi a lu a ngi phir khit ka usis ka la ni di wi go a khani go a pas ta go ko ka ba ko ai o ya ni mu shwe ka u ka ya tu se ko ge a ge sa u ko chi ge se ko ko ka ka nga kha di bi kham u kala tim tak khokwa khongi ta tala gem khok khok lo sa ta o sim khok ka tu ngwa sam ko ki ta khoman e ta di ta gum khok te thale ko lu sa ga da ta ki ta ra ka de

Sigaba dr Sibophini ngomqodi wathi beqoma 33 ngisobja ke mani tuka cha ngoqxa ngoqxa bese daga use iqab je qon khoya blungu sporkhara machi cha e ka hamcha ai debicha omcha ka klicha khau to to kan kam cha sim cha dawa sam cha ta ga problem ita na kham to kan hwa dang li khawa khama sa u chi tsing u chi ga ngwa qom cha ma chi ting ting ma ng ta ke mcha wa gu dawa ita sa ng ita ge mcha do ma chi ting ga qom cha ta kan ngui de de ngoma ta ita ya qom cha ge ka e ya ng ya tu mcha bi ya ng ama mcha ma ng ya ta kola kan ta na problem ko ka o de se ka khona sa radio ska fem aso na dingo mi khwising ti ko qong ng e ko radio ti ta chi cha ma na kha ne ba sa tu na ko dang mi ka uno ko ta si ko ta tu ko ti wa o ti ko wa fa fin ta mcha ng no te ko tu sila tu ti ka ma wen ha ti ko ka di ta no we ta si ka ma

Nata e go matem tla khoma. Nata tsa mo ago e tsem tla kwa tana. Tsa mo ago ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e tsem tla kweta. Ne go gestesi tla kwedi tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Nqim tla kwa emki. Gose namwako platform teniki bakwe tsema xsky fmk kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamien skapomki nyam dot atakwa kunwako xsky fm kwena ngongorwe.

Nata e go matem tla khoma. Nata tsa mo ago e hetem tla kota. Na tsa mo ago ga sim am twen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mkare abam je emka tsa mo ago re. E hetem tla kota. Ne go gestesi tla kota e a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla ko emki. Gose namwa ko platform teniki bakwe tsema xsky fmk kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamietska pomki ngi nyam dot atako kunwako xsky fm kwena ngongorwe

0: Cama exka FMO firi amo khona nge cama kha firi iri borishi takhona komka khwe ha bori firi iri khwe ciye deti trasel ka tembona timamba ka tha cece den tamaga koro ku ka khona nga de si ne gen 20 million ange khu khona koro sana ce si ka si go taku te bara karatim an koro ku ka khona ana a karati Kaisi, Angotin, Kaita Tinsiki, Centurion, or Kui, or Tamsu, Korokusu, Ted Larakaitin, Shute, Anka Tamsiki, Ngeti, Navigate, Ankaitim. Yes, if ye Ufiaka, see a me to Gona no, in comma 7 million, the Kui, Eterna Ateno, a Tamkatati, or another Larakasa. Maki khana shiye ku ta garaka gredam angis kuwa tsuika akhana kya ti garaka sanam o aki akoro ku ka khana ki sei mama bolo na ti 2.1 million kwa khana ngce shiga tse kha garaka ratina garaka ratim ama na ti kwa jilu na tao si chu provinsi siki an karathia khana garaka ratin khana ho anki ti tin garaka unga ujiki Tahun Houten kena ana tuati, tahun Uskap kena dri kadangguski sekali nanti. Polis yang ngati 16 Desember di Morongga ku enggeti nawe keke kena khoti, yelang o kena senela dua tak tiri jauh te jaroti ka, aki Morongga ku kena khoti 320 ka, ya bati dua lembak tungkat am, tahun 3 Desember 200 kena khoti, aki Tuku, dua lama si uruku, nung, kan si urutin si kahana mungutin, wana tindrian fiftah, o mbaparan anja sinute, anakutin kwenna, takun sesintah takat siang, kute, kutina, takun hudu, kutun tamaka kana si urutin kham, sa terdak ay maa, kana si urutin kukuyina a, kungkan akan tuan tak meliun sa si sirik, a, udia uwa ertambo, simka paremki, ni Sao Paulo sim o Brazil kam praise he kam ko kaha petru he da u anja sinu juta 25,000 de per liter na tsebe sana gue da partemen minerale ta kono petrolem kena ana nga te ngu ye di praise akhiste si ku khana te an karatim nu khastes khana te an ka gwim no diesel si price he khasu in rand 23 tahun in rand 38 ha te suisana tim price parafine di an suisana tim ha 2 rand 3 cent per liter na no khase 4 rand inan 40 cent per kilogram na go chipi tim khasu hem borisi khere o hem South Africa si u akuri hisana koji amu itinu firika de ang akhir ye de nyam ka are kota ko wukur nahi wukuri sidim changkai ta tide ki chinakam joji van ven harti shuriko a pertoria si un boys high school asiki kunklun no asu ka sie ko kompetisi ang ste manatin ama ka ti khamange sanati ka ham Koro yu iye te khama siye kutako te manati anyam ka di anyam ngungu ki iye te kako te ti wukuri doho ki khama siye kutako te ste manati na khama mungu tiwe kana ho akam. Shure kama ima kutuan taka ngungji siye kutako wina kwa ti akam anjiki siye te urutin venkharti ngate si firika kwehe South Africa Firika kuhem, yeti fia SA, China, takon India, ka hisana gwenu South Africa, nyam kadi an, yeti siye kutako Afrika unji am, site manatim. No, ratina ngi, askis, ar ngi ukwana an kaiti, ina mungu kutako akuna kuji an, nyam, na kukaija, te kunkata. Tuburi ya kama, faifa ya kama, takon kundam kwe, te teste komo gwem.
1: Unxhumazela idoma ngoda ngangxhumi wafir iriwiki XKFM to fir kikoma fe if minute. Hangula kika kumisi gyao kwete kikoni hento na khmaliyuni kika hangula kongani nika yinka unkani inhiwa hangula kika wien kikala yinke ta uafi ka ngay hanziwisi sa kaya gigi ngaya ngum konferensa ngay centurion egzige gya kaman sula si ki tiwisi sa kaya sa gyao tong ugi hangula registrasi fialto ka ngay hinnavike ya kigi kang hi uafi ka gya ngangkwa yen koma 7 milyun kika chikon hi gya ngulingu kumisi ngang hawa registrasi kika lugalo hong yi gigi ngawa di gihan makuwa kwe gigi tawa ta ki talik e mugo ohi ukulu suhi gengangi. Mandrak okta tayang hit at a tiwisi se ki hangula gani kuna say mama bolo gyao kwa ita gitube kuma iyan milyun kika registrasi jhe igi kiwana ta ya kuzulu natal gani kuna ki profensa nga gyao kwa ita gika wakwa nghi chikwa kisi jhe ki galing e kumuna gani kwa nghi akhauting ta derde giga lugalo a uskapu giga gani kuna. Polisi gyao kwa ita ki 16 days na giga nulak onho sumanu ya nghi kwa giga kongi atone si giga nghi ki ingulingu ka si giga wasanela ki i tuwe operasi ya ingi gim. Lak onhi ng si gyao kwa ita ki 300 ti akhan tuwanda ka ki ing kalingu ki ng i nghi kiwa chwa kia ngu kumak o. Wala nghi 3200 ti yi si giga wanam si tani giga wanam ngoy ki chwa. Tiwisi si kan si giga ki ngui u ta iye no nerti 3 and 5 ta ka giga ngawu si tani giga wanam ta ki ngui ka nghi si giga ngang ta ki ka kwa ats a kan e ta ka season tak takha ka hungits a ka e ngogi ka iski uzala u ta ngogi tohang isi giku ki kawi u higits a ya kisi gin si tene ki wana diwim sapo tu kam kukayina ngi kawa ngukwa e akhento na hamalyun ran ki kawa sa awana u irtambo ki ka dila tamsi singi wana ya ngihi dila ya ngihi sao paulu gani kuna ki tama ki preselia ya ki pleso aga wa maholi nko tsewisi si kogo matam ki dung hukle tay ka pleso aga tam nwa 2 and 5 taha sen ki kana liter ta departamenti ihe gi kwa asa minerali nwa ki petroli ki gati ya hongi ako itagi maholi pleso a khisti si si gi ang haya diesel ki ka pleso ang haliko ang ha iyan ran 3 and 2 na kaka kwa ta iyan ran akhen der taha ki ka nghi ka kwang kwa si gyo ko ite gi katani gya tsawa. Pliso ka ngha parafin ki ka ga ki ka nghi singgya ngang kwa ka tuwi ra drisin ki ka na liter ka tuwa o la nghi khasi khawe firan yanan fiertak sin ki ka na kilogram i bilyang ngawa isi kumisala hi gya ayim. Ifasim. South Africa kia ye kang hi tiang kwang kwa ti alika su igi gi ngom gi fir di gi galu galu mani sulang wang ka ingi gi gi ngoli ngu ki pilimelo ki ka spiel kampiyuns ka puka ngi Shanghai ki shina kuna ka gi gi George van Weinhardt ya ngi eskola ma ngi Pretoria Boys High School ya kwa wa ngoli ngu ka ngi ka kumbitisi ya ugi gi ya kwa ya gya kwete ki ka kiati alisan kama kwe gya gani kuna ki ka isi ki hangula ya mugu gya gya ngukang ki ka chwang ka itana pilu milo ki ka team so ka ingi gi ingo ki ka wati alikasan gya gani kuna ka nga chwa nga oga tuisa chulu skola mhe kong yi nge iski ngwe u ngole ki ka tuwanda khai gi ki kam wata kampiyons ka puki ka ngukang ingi gya ta fan vain kharti ahong fir de ki ka lugalo ya ki tuwa kwa nghe fie is China hingwa ki India angole ka yengi ki takatuwa South Africa ki plumelo ki kalugalo ki Africa ki ka ngole ka isi ki uka isi ki hangula uko wa South Africa fiar di ki kalugalo ki ki kama ta rati ha watu isi zi ki kawin ya uko ite ki kawati alika sengta ngawa ki tim so kati tikan ki tanga gani kuna sige paling waka waka ngum. Taki masi wala o fe fi irum tindita sa mga ki ex ka FM.

ما زالي ده ما هو هو في إفيري وي كي إكس كا إف إم من تاريخ كوميسي إيه هم بابلو يعني هي سجيو أكوي إي جيجي سنة تيك أتون أتيك يعني جيجي كوندي ساكي كها وا تبوسو دو تولي كان هي لوكالو كان هي سجي كوا أكواتي يعني كان جيا كوغا وا كي غني كان هي وا بافلو سيتي Nelson Mandela bay hinwa ki kawha municipality ki uus ka po gani kuna. Kan ha uwa tuli kan yi kwa kama glu kan chakaw hinwa ki glu kwa inka kwa agri uwa hinwa ki ngani ti hin a tibi sisi kan hi papila ang kya nungan kong ki kan yi siki fisa hi ki wana MR kan ingya okui da ki jubusu glu tuli Atia ka ang hi kulati talang ka ngi kagat ini tia bunga ngi hi kwa at umgya ka ka ngu kahi ti twa ta ngwa ki luka lo ka tani twi ta gya ngu tulia ta ngwa ki bunga ngi ka ngi a wak a ka ngi ipi ta u ki tiwi sisi ka ngi ya tungu uzalaka ka tani tibu gengya wakawa uk a ka ngu ta sang twa twi sa uzalaka ta ka wati ka ngi hi ti twa ngu kolo ki ka guli ka Papelangia no Buffalo City Gunny Kunam Katutagi Kali the Vest Bunky Kwang he singing my fabric kwang matia ho Hakwensi Gyo Kritiki Kapapilang is gig yo kang ahu Ya gihua halikang hikagi kogagi kwangwata luga lukang kikawa twita kum Gravala kangi kuki ki u segya o kritiki tia kang his kwa ang ki kawa ikuli hikwa o kawa gum Ya kata ki kawatika ng hidu ka ng taka o taglu ka tutuka gya kang taka tani ng o takwa ng utkulia glum. MR ka ki provincial mandra o taka ng ha Dr. Aileen kata kumisi ng hagigiti sa ki iyo ang departamente gya kwa sang glu hegi jubo su tiya hong hingwa gya lugalo ki su ohon ti prince nu wan kango tlo no yin ko isin asan ti ti akwa to su ohon no pangola no yi ki vi ko ma kampali i panga hingo ki kan ha wa kasti ku kam gi ka hana yi ka wa yi to gi ka to ti yam ka registrasi kan he ki ge ge kha da gi ti di hin yi khisi tu ta gi dala i e du gi ti ngai ki kan hi a wa plus le ge regering hangola ki ngwa achik dem kan ya o hangola ki ka komisi singya o ite ki 1.7 registrasi hm sing ku ki o o ge navigi ka chang ta ka ge kha ta ki 75% de ti khoy he ki dalik e kya ti de hm ka o ti khwa je gi hi ite ni ki dala o yin e he no gi ta dohla kul ma kha I ki dalik e hitang de ku ki ma ka sing yi ti hm ta ni ti tu ka jali khri si kya ti de hm Wafie ka ki hangula ka utatawa ya ngiha say mama bolo. Ya wakita ki kawati ka ngihi kuluma kha katanka kula ngakwa inti dihin kwa kaitama kwe ka kaitonti ngai ki kawaka kwa tama hangula gani kuna. Nia khantuwa na khalkawa pili suli ahon khawting ki uzarani gani kuna sigi tritaya. Wala ki ya ngiha kiati kwa hengi ngawa grupu ki ka skola mhehi gi chugi wa skola. Tiwisi sekangi ki kundi saha ki Michael Zulu Larskol ki tsakane. Ta polisi gya fisa taika mtima ki otaka ki ge. Ta ngawa ki se gya tisa ti kwa kawai kwa tumgya kwa leki singhi ngayi oi ki saan. Ho, tsikangi kundi si ohonkwa ngaya polisi. Houting departamente ha polisi li ki kawin. Ehan, skola meng hegi tango polisi la ngayi chugi u singki otaki otankwe ki ye. Taki ngwi ti kwa gi ngi hi kwa uki ngwa ti kwa yi ngi hi kawa ti kwa kundi se yi o yi kwa sing ti kang hi kwa huti ki lai giga sing ta se gi a uki ngwa yi ki pili so le hi ngwa gi skwala me gi hi ngi hi ngi kwa kwa hi gi a kali o ngi fa si ti kwa gi a kti ni ngi ngi ngi tropa a I fi ri kang hi ngi ngi a ngi kwa ka ski tra a yi ki grupu ti ngi hi gane kwa ang hiwa zamfara ki Nigeria iki tawa ta bunga yin hi gya kula gya ok I ta ngang ta ki gohner tiki ka chit kwa si tani ki ngay ta ki unawa ta chit kwa iki nda ngang I iski nchona kia chit di hong ta tuin fev ta kaki ka chit ngay ka nina ka ang sin tani ngay ta ngam uta kwa sin ka nchona ka ang hi chit kwa hi gya kula gya nko ka tropa ki ka lugalo gane kwa ang hi sin kwa gya ki kasawa dachi
akwang kai skin ha chi khai m ta gane kwang hi tum gya lugalo kwang hi chi si kang ki kondi sa deal sta ta ng yawa sokoto chi ma en tela ki kling kwang hi ng hi ku ki ta ba o hi si vi chi khai hi gya ko la i ku ki ma hi ng ge hi ki ku ni khiri ya ki kamandra ko hung kai sing ki ngwa tu hi yo ku di chi si kang si gya ng mo ku sa ka ma chi than thang hi ko ge ki o ku im ti ki ngasi wo la wa o ha sis irum tinita sam mi ya kwe da mwiki xka fm

0: Wala wa fa ifi gisi ve minite gi ex ga if em da mula gi tam yungu tit gomu mi un he abori kui da bung ye kuan gi kum salib un kuma un ati ui ka un ma chai ita chit kwen hit akam ka un he asi gomu gi ngumi un he abori kui amizli tam hongo in ngwa gi trisal ga timbu to ga tulu tam mi un he abori kui in hong akam ka un in gui tam kuim Kalikang he dorpa ma ang hiwa o chuaron sang hi ki clean karo gani kuna ki kang ha wa go ki ka kui ki ka kumu kuma ki ngoy ki go ki ka ta ka ba dorpa ang hi sang tanigyang tagi vis ka bug gani kuna ya dorpa ang hi chit kaisi kwa kwa ako ni sa ngoy ki etwi ta hipam taga matsun am tanasam Municipality TV kwa mangang hi tatutu gi kwa apangagan em tia kang hi tatutu gi kwa angum ngo gi vi kwa mangang hi kui kula ki ngoling a tia kang hi kana visi ka tangka on la ngo gi free study ki ka bunga ngi ngaling tamun e fasi bane kuna masam South Africa gi ka dame hokis ki ka spani a ti khoi hi spani gi ngi gyang ngoi ka tum mang kami kikang hi awa kopo kimuling ning kai mo achik dei ki Netherlands ning ki Belgium gani khona ta kang hi wala o sis irma sam me un ha kwe da win
1: dei ti he fai fu ko ach mne te ex ga fm ki ko kra pa ham ta men me te to na bori kusi bori ji te ke ke sha ke ke tin ta ma ke kra to kra khate ke ke Boriji anjing ki tekti sahinya kam di tresel katimbo tuan jeli tamu hongkodam. Bori siki ada koma boriji ada koma gue. Hau curang kling karu ai yote gue. Aki garau di tung tamu kaji tekung karaku tamu an karakau doropa ai. Veskap ke tu doropa joka veskap kim. Tahun tekung aku ha hambe jauh di kaan iti dao khuji ta swaka an jawo di hambe an antu sha freestat ski ona gutin an kona an kong ka din sit africa ta konti suko mo sit africa siki ngu gago ji u hokki spani he ah iti haji se ta ukuri gun queens ji se ta an ka ti ji mo ko ta ko thom dam o ara ko ta ko ukuri gun kopi Netherlands di takno Belgia ita tesana gue jom takno kam sei sei amo kono sei sei padam di buri ante hakam te komo gue

Chame exka FMO says it, Omoha. Coming here, Tahan says it, body hair, Tecomsa, a body says it, clear, titty, trestle, catemum. Quena di, quinite, macluna, ananga, de, Hana u, fresla haiki, Hania uncaratinsiki, a sea, crosha, yetinga uji, me kite in a Buffalo City. Nelson Mandela Bay, Town Kauha Municipality, Sio Uskapo o Kahana Mungutim, Nkro Shaji Iete, Tromo Kakwate, Tromo Kam, Nung Tahono Yano, Kanditatim, Kes Animjam, MRK, Nkro Ate Tatu Taka Kunam, Anna, and one thing like those answers in a home, when I would Anziki, Buffalo Habiti. Kena simutina angkatin. No akas yego taku sesatina ana si sesatina namutin kro disaan akatin. No saya ahe karo tau saka kena am jaga di tatiham. MRK provinsi sikit o a doktor a island kater ngati ang kurengun ang akatin departemen dan saat ang standartasi kena am. Ina mo kita kung gawin ang ka uruko si Chaka Karamata kuna aga iti kaya kana ina ang iwo ko gungis ina Chaka Katibinum. Ang karati ay gwako jika kutuwa ka siya kuta gara karating kamati kuruko ay kurusan nung gisi ang kuruko ka kwen miya di kuna na iyan kumasiwe ya gara karating ina ki aki kana mungu tingge tinawi kisiki as o 57% de lako jiyate glara karatim. Nukwe si ukuro kwena ya kutaku glara karatim na aki siya kutaku hana utanji am te mungu tina ki ataka lako jihajiti ya ham. Uwefye kia kwena ki o asayi mama bolo nga te ki hete it anji lako jitui jiti ya kwe akwe toko ang glara kaite teitinom. Nyeke ntuan takakuri mitri ang kauten si usran anasida tau tuntang ang grupo surito ang surio kaya ta yata kam ako he ang kiyete sa nata Michael Julu ko kung surito kung o to surisiki jaka kane om no polisya na sa sa ate hinsan ti o ay te teke he no paka ate kihim tuy kamuta makana ang kata Houten si di departamen de amitri di ang ngati spanihan uhe aki yete shure oka anja sino chie huita siya wita ko shure ko na tahono an mitri na ta nukhe e te kai kusam bori shikhir uhem akhtin kwe na anaki ami firi di a shure shan ti kona no pauk ngay tin nung grupu te ha kwe a aki yatin jam fara ta kwe te o nikhiri akam shure shan ti kona no aki te tun kwe na shi dayan akwa tin no honor tin angai araka ana adone ku kya araka ti aku kuna am ana nga te ga ku ji hui yu arati 25 ta kwa gwanam kya mu tin kai tin aku kwa shoya jana ti kuna kuna agi ana ku te ku na ki aku nghe atwa amin kwa kuna ki ya tin kasuwa dijo ta ki te ga araka na aku kuna tuna gu yu ku araka ti ha no tu nga uhe sokoto ahe ataka te ha aku to anki ya ti no aye ki te tara kora ko ta ko kena am te un ti ta tim no kar tu bi ta tin ha Nigeria su o na gona m ka hanyo ko e e cha bare tin a ka ta na tsu sha ha aku ni ne ko ru ati dem no bori a te ataka no us ka u ko mana tsam ma she ba am ta ko no ste ha bana ta ko mo gwem

nokuthula wafitere di de general kwa kikam chagi kwa manika kike chong tim chagi asin kwa manita 5 in 5 da kita ngoti kwa ngwa sisi kiko tetang kamba manita 5 ige ngayim tetang kwa kwa ngwa let's learn kia program ige ya kawin ngwa tim chagi asin let's learn kia program kwa mchagi ngwa kwa tetang kwa di klika ya wa tanga kwa kuna ke ko itanga ge ngosero o manila tija te magita kosa ngwa da kitanga ndawa kugika tuduka tanga kwa yada ka tanga tsala tu o yamada he to tuduka gika tanga ma manila tija te kwa magita ngwa kosa da wanam tigitisa ka kamasi agita wa ahangula kanu yehi wa yi jalasang ye yi jalasi tuduka jala da vanga kai ge atne afrika ngawaka ya wabekhrep gani ta chige ge ka age ya ufene da kitanga fugika long sa da itanga to tatala apne ngawa tanga chong da sa chiga ge ya kwa wordana o chiga ge ya kwa kunda kangala katina kita akwasa take ge kuma ka seho agidawa wa contact kan kunna kangala gidan kuma ku yaseho waka kama si ko he ka giya ko sa dewe ke ka to dawa tutu wa success ngwa tanga kan kunna um ta program ki chong um ta tangi ko ki kun ngwa wala sai ng tanga um ta kya sangi mani ta ko kan kam ba um ta ki kaw ngwa let len ki a program ka fi kan ngwa program ngi ki kan ko gya kala tom ti si wri pani tum te gye sam ta program khaw ni ki gi ti ka tram ta ki wala kan ngi ati ti gi ko te gya kala tom ta ora tin ngwa te fi ta gi ko

Nata e ho ma tem tla koma. Nata tsa mo ago eh tem tla kota. Na tsa mo ago rasim am twen ka. Rasi om am ku msauk emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re eh tem tla kota. Ne ho gestesi tla kota e a. Am e ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla ko emki. Gose namwako platform teniki bakwe tsema xsky fmk kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamietska pomki ni nyam dot atako kunwako xsky fm kwena ngongorwe.

0: time story startsan mate tsia mate ntute khaba khona ga jara sport ikonaka tikia okate
1: Ya gunzumbunga amike timbo amiqatani yaswete damsum mola ke khamya nghe asporti wa damsum mphola nge angwa ke gunzumka a wa waf kon group a msum Senegal sa Morocco get a khotla khwe damsum Kenya sa Algeria tene get a khotla khwe msum ka wa bhola tsa yemqiqe yakhwe angwa yakhwe ta kamke a khamsuma ni tanqe get tsanwa Senegal sa Bola damsung sa Morocco da bola natani a 0-0 atsike bola ke kwa kwa mke kwa ka mtshawi o he a khamsung gani nwi ka dzika msung bola tani a 0-0 atsike bola ke kwa kwa mke kwa ndam get a ha kwe ke qala dzuka ke bola tsa msung sim geta kwa tsa kwe ke Senegal ditincinca namtane get a tsa kwe ke Kenya sa Algeria
2: Tukara hokem kwe ham teten radio XKF 107 ogin ya hegin tema rekorin si borate ukri namate group AZ ne tema rekorin group AZ ka ukri sinate Kenya sa Algeria sa kasata ma ukri ate kaya kohate ate mogin siki ta hono ha Senegal sa Morocco sa kasata ma ukri tema rekorin ngam hun ngifo hun si tema rekorin hit ek kohate hazi ek ate temadukan yobi kakhan ke khuzi yoyo sam aga go temadu hip sam ho sekin sinate khoy algeria sa kenya sa kinu maroko sa senegal sa keten sinate khuzi yoyo temadukan sikik enze komare ne ke khuzi yoyo ay sinate sam to aga temadukan ngam sa bo kirita magwanam ka kanga ko tabe temen go 00 na ti kam jam yobi kakha ke khuzi yoyo khabana ka tikukara ko khate platform 10 studio sika

0: yate o e kare ke ya tlae kwa go ata com James ka bota mseta timta klumango te koma kloke borinasi joine I'm pesi na o khuwe joine mara swete ta koma no tsanga joine ya ka klekuwa joine ya ka klekwate ta koma ngo ncincesi ka u ite yeswere masahing ndi go a joine ano joine ya ka ndewa sino ga kote hita in rekarta Tako mambamba uitehe.
1: Titamaha mbamba ngolikwe jam uitehe dri irishika kwa jam jama kwa te. No joine tamkuli. Yere tudi akola Zambia Namibia, Malawi, Matumbukai, Kweyama, Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Kwe furae he 2 inches. Nshakawe kutu he 4 inches. Kwe ukwe. Nte ki, nwe, ori nati he nwe kariyaka na South Africa ka. Nshakawe kutu uji. Malawo mayasha kutu uji ataka. Kwe anu kata kota Francis Town. Takunu Francis Town kata kwa kunu. Yata, Jemia to Jubek, Jubek. At a Krishna the Kema Muzirikazi, Muzirikaz, Muzirikaz. At a Krishna the Kema. No Furaji Gui, Katimaka, of Shaka Okano, Akiano, Ga, Fresh Stound. The whole train him Gui, Fresh Stound Skino. Ya tu ma koe u kia e koha un mafikeni yae. Takun mafikeni ki u kame tunu. Ka onji ya tunku tunku takunu. Kam un kia wa kema. Mbeera kwe te. Kwa wa kwe te. Kwa am acha. Taku ama tamaha. Cha shingu goku. Sopa wena, sima wena, sopa wena, ata kia waka kue te, police town deki. Taku kulina hono, she uha kwa tun, boroto pa tun, jema mtuwa taku, mbele kana kaa hono. Come on, muzirika, stemina te jubeke. Kia eko ha jubeke, si tu uk eti kwa em oka, tunu ya, tkani mapenu, kwa kwa huma iyo. Taku ya taa huluku. No jubeke, jubeke tite, ah. Yele mapondwe, machanganwe, chama, maperie, chama hukwe, aheta utwe kwa kwa kwa kwa. Taha, aki kwa, kwe ma, kun sa hatkwe, ni jeo mtani kwe kwe kwe. Chungu wako mkama tani kwa. Dan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan etan Mbela kote chaku, kwa ama chakwa wakote. Kuu mbela kote, chakwa ama kwa wakote. Hambe kolo kuma. Taha, mwa hekaa kulina kunu, kiale kwa ya foro maa kwe. Foro maa mkao tihashi yako uite guma takono uite. Oka bere shi kum kum kuma shi yako te, maa kumbuni kwe. Mamu kotikwe, mamu kotikwe. Kwa nikite kwa mkotikwe mkitiye. bapela maka okano polisha kwa ukweko ya kwa hwata acham hishia kwa acham utanya mahim huruma kwa tegu inkishi dalaka mabani kitu iya kwenye kukwa hakibu tango bukwa tete hakita kwa nita hishia kwa acham nubere shiyama kuhaa kikute ai kun oete ye ko tinki mko ti ko komuni ko ki ti ko ma khuina ko no bere po isa ma a ko ma a ko ga wa si treni ma ya ta ko no komuni am chak si ja wa ko mu ka ka kya te ham tu ma ta ha si u te ko ha si ye ngu ku ko mko ti do ye ko ti ku ka ta ko no ka si ya ko no si treni mokona ho ko he utuma guye ko ta o si kombo ni ko si kara ho no esha polisha ko a ka o ma esha a ka dunam ki beferem a kombo ni ki ti manda tim ki ma ho ko nduho nduna ka ni ki temi ko de ko primiri ku ti primiri ta ho ni ho ni ke u ho ko A ke ka go motete ba ka ba oka ya mbamba la go tswa tla we ya ka mya ma tsa cheka ta go hanu tete tete go kema ga mme a ka ya o lo hama mme a ka ya o lo hama mo veta ma dikuto ku kema ai nduna la ti ngam duram ti buk ema shobo kumki machangano ndura mati machangano polisha mati ngu matatiku no kle ngu kanyi anja shiko kle rundu akwa akhola kwekweta kle twika ngu ma kumkume twi line kai zandara kwa tako kle line ma twi ti ane ko klem polisha mtama ataha takun ndura magu ya hoka mweta mama ne muma ataka ya kwa hanu ceu kwa kama kwai kwa akwe ku polisha kwa ku mwe ata kama kwala kwa akwe ku polisha kwa ku mwe cha mu shi ya gobe cha ai boka nu ta ngana kwa tuka kwa ya oro ya wate ho jao kha he tonkawa ti jalo kwa ti kao he kwa ti aisho ka opo ti ngwata ti kwa a ti kwe a opo mba opo nde a ji nika kwe ya wa kuti nga mungu oka no kama ata hangai kwa jam ki kao ya jao ta si kui kui nu becha a ya kwa cha kiale konu kremka kwa la te ve kama tu chata a mushere ute cheshi ni ve tekeye polisha kwa nuna kwe utrei kwa a polisha kwa ngate mkoma keoka kwa ate mkwa nuna kwe ki aha keoka keo chane ata a mshimbushu tama nduka lo kwa ta angu weno shikae ve tu kashini ngu utamaha angubuka la kwa tana shikai kwa kashini be kwa maji tamaha aji kwa usha nji tenji tulijia emu mji kwa usha na kwa teko juama kai be polisha wa cha wono cha jikuwa te jimstone torongo takti umu kema jimstone no cham tikiti ma kwe kwa ha kao kwa changwa kwa kialego acha kekele na hinya tena aho jitwe ushane kama ndura matlai ngama zako kano poisha kwa aha buki geruka kao habaha takono ataha amduna mtalo hakwa ha mwombe mtalo ya hawa polisha kweki takono keke Niki kwe ngama na kukiri tawa niki kwa goma. Tunu gama kwe o ngudi ki tao ngaisha. Ngudi tao si ogo di ki. Tien si won dakwa. Tle polisha kwe o treiko. Ki tao si agun. Am kwa si tao teke ema si kuma kaiko te ngusi ki tien. Si won dama kwe o trei polisha kwe ema. Ama ta si tenu cha teke. Marasham don e. Ofu koko kia ba e ama. Manda kum angu ka jahi kanka uegum ki tima. Koko kia ba e. Cha chen jahi kia ba. Shasha kia ba e. Cha chen jahi kia ba. Marasham don ataka le nimka. Ati koi ata uegum gujo ka tima. Takwano aka kuma kwa ha. Ani kwen ki teke e. Kwe huka kwe be, am gyam ki, ti kwele kwa atame kwa. Chai ngano, torongo. Acha si polise kwe, kwe si wono, cha jere. Anji kwe usane. Tu ama hambe, cha kwele masina kwe, kwe ma hambe. Cha chara kwa tanu, si patra. Yo kahe. Take a hinky and a cotek and a child, Clusian hair. Toy, do I call my quaver humbe? I got to a jere. Caro, chow, cocha, who work. I'm calm, quack, quack, quack, I'm very calm. Uma, combisham, Kavana, Quamama, Borotum. No cofima, Ndenganim. She quack, yahoo. Gehe. Chayaba, where I'm Combisham Key. Where to Dimbera, Carica Dingua Dimbera, Mundere, Chayavanaha, Kehe, Chagbuwe, Combisham. Chakama, quiet way. Kama, Chakola, I'm going to attend Chak Oha. My mum, Chuchima, where? And the Cushan, Tiko Jam Chakma, come away. Tua mahambe cha atua tinu cha jere. Aji nga kwe. Tu cha ama amu sherem ki cheche ni be. Kung amu simbushi mokaha. Tu cha atama ha kung. Si cheche na aka. Kung cha kwe. Muserem ki be polisa ma cha amu cha ho. Aji tawe kuli na kukombo ni jimata kunu bere. Uwa kutakwe kunu mkoti dim, mkoti am odim, mwara wama, tani shaka jau odim ma. Kao si leini kala kui. Takunu ngwama, kesha teko lai shaka. Ngi chak eya kunga kwa ana kwa hekwechi ma. Cha ana kwa tishinu, tingandi jau kaya gala kako. Ta cha ana kwa hanya shia te, ngao kwechi, ngao kwele kwa iti hamu mokati. I have a job. Mina shalala. Tan eti mina pakama. Mina yimide. Ti tekwa ha. Mina hamba. Ti kumwate. Mina pinduka. Ti ngevi shinate. Mina yimide. Ti tekwa ha. Mina shala. Ti nguwate. Aji kai kai kwe. Takon chashi. Kata manom okarako. Aji kwa kwa. Kana oka chakwombeleha ahinji abeleha kagobe oka cha anahunu chaka am dam kana tink ema am oka tim jao oma heke magnita heji ate uji kwa ay iya kwa kuma kwa kukuji heke magkwe kwa getiki. Nki kohwe, ata teko. Ba ma tama de aga no, kuma aga me, amoka ba sopa panzi. Dami ma janga, atamima. Mia de ka, jack o wata, ba sopa panzi. Jack o wata home equity. Dami at ba sopa panzi. Jack o wata home equity. Din jabre, nam o tie hinahu. The hunt tete tete kwa nta ha kuku kwa kwa nkwe kuyo ho ma te kwa nge aji pe u chen o ka ho ji ta kono aji aja a kai kai am dam ka kun ti tete ti nuwa te ti kunwa te ji aja shi kwa ma ho ha shu kwa mkwa be ndi lo be adam me na kwa nkwa kuye ko kaka ha Tako aji kulina kwa hana bele, mko ti amu kwa tao. Laisha kai kwa. Mko amu laisha kwa. Chakama hiwe, chakama, ni taka chakwala hiki tini, chakama sha. Aji tao hinya, hinya, hinya, tako kwa bele. Mwem, kwe, blacken mine ima. Ma siza ma tini, ki hiki kai kwa mye mwoka kwa. Shia kunu kai kwa ma. Kata kechim. Tako cha shishidim am. Kwaano. Cha kwe am. Tako ni anegyama cha gyanu cheka. Ni anegyama cha gyanu cheka. Tako ni cha kuno sa. Ata kuwa mumu ka shishidim ka shi. Kuwa mkwane kuki. Ewa. Kuwa mkwane kuki cha shinu. Cha ata shi kwe. Ama mumu. A cheka. Tava shidima hambe. Kanyaka e check at the moon and Majaga and Lama checker and Lama Gali checker. Better check no more old tickle, old in place. Who am come, clock, one okum. Manu Jacana Hotty, she jawsha. Nunga hang yam. She come, car, she jawsha, walk away.
2: Takoma tim takoma gwana mkhate swera mate khakwa akala maini ko join ye ke te tak edi am tama khano ti nge tsam tlae ko ek enwe wa go e tanya ko ta bora kwen ke dango ye ti kha ti bora kona go ka e ja khana bora je se ko ta te se ta kuma khuno berem ti ya ba te tsam kharas na ku ya na khabana ga tsam tlae ko tsam khiri khiri na qare ko ta o ka e ja kung ta tim akwana ka tsetse ke tewe garo no hona tinsiye ba go ta go nyega fm ki tingye ka te tanya suete no desere ka choro ko dam ka no khon dam ka ta bora te a subu subu na mago sa jam
3: Firen fiertag minute so tsegete ya gate marekano guanam ka ha Senegal sa Maroko sa bore tsam ho sa tsaka kwa tabe guanam ka qwa agi wa de bora de tsang sa te marekano tsam yo e ka khaza se ko khoma ga gwa ta Senegal de se ko khoma gwa ta ga zi gam si ke ke kwana zi a te khono ate mare tsam se ka Maroko zi tema se ko khaze ani se ka khoma gwa ta ke kwa zi te mare ntsi tsam ho sa kha sa gam si ka guanam ka kha ka ko kwa tabe guanam ka dango agi wa Bora di singie ko kanka satama kunsa beku beku ata temo ati kwanu. Ate kuse nuko yari kamsika kha temo kwenata ikar alzeria sa anisika bore kuwa tereta. Kenye sa anisika te yari kamsika temo ago. Temo ati kwanu kenya zi khazi giamsika kanka ratave bora aninza. Nu alzeria zi giamsika ate kuse nuko yari kamsika temo kwa alzeria zi tama kwa ta temo ati kwanu. Marina tema 13 minute o tsakhasi ka kara ta tema ron lindi akwana tsam ka bora tema ron hasi anisi ka kha ka so tema ron akhusi ka algeria si gam si ka atsam ka ko sa tema ka bora ka kara algeria zi tsam nu maroko zi guanam ka zero maroko zi sorry kenya zi guanam ka ka kana ta ve khazi anisi ka tema ron no khati ya ritam ka tema ko pole position atsam ho sa se ko yo ka khoma kha khata ik e kwana zi ke khuzi atema ron kan ka pare o kin sina dizito sam a ka ko tsam dam se ka susu nan tema ron kan tsam ho sa bo kiri he report ni khoma kha khata ik e kwana zi ke khuzi atema ron kan ka pare o kin sina dizito sam a ka ko tsam dam se ka susu nan tema ron kan tsam ho sa bo kiri he report ni ful

Nata e go matem tla khoma. Nata tsa mo a go eh tem tla go tana tsa mo a go gasim am mpen mka. Gasi om am ku msao emka. Tswana ga itloka kgomkwana mgare abam je emka tsa mo a gore eh tem tla go eta. Le go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se set Africa kweseki an kara kiri. Nqim tla go emki. Kose namu ako platform teniki bakwe tema xsky fmk kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamien skapomki nyam dot atako kunwako xsky fm kwena ngongorwe.

0: ma unwa cha mcwama no ngati sitiya yashawire namagwe letiye na echa akunga gwe hambe echa makana gqeko manka kuwote go ma jawkwe kha no ama aje neki nena ti unwana ti kuwa jaro mata mahambe neta sha cha mkako gqeko kwate mayumwa manu akuli mataba cha ngara ceu ndidikudoteta no chata macha moshi aha unkwote unkwa ta kha
1: Te koma ngono aheta koma kama mamukua ham anahak ehe no ham muahik ehe tate eswere maha se kuju anisi oka. Te anakwa nako kama kwa te anakwa mukunda jit an kousa tia kwen te antahin jit awa okan anako te hika. Na kun kwena khan uje khan anahakwa te kutawak eja kumuka tahin. Nge si tuma aklama te khamta ma khama tsew ama ko khamdi khamu wa hinka eswe tanu. Khung aklam berekha radustasi dara na ko swe kham say si kham anaha kwa kham. Tsan tsew sa dangi no ti doa te nge ukwe te te yama ko klaisen sa ise te jao ka ote ke ahoje kiri tamakha te klais na ko ansa na tache mkha te uchikam tradisi kwe he te hire ase ku anisi oka. Nang ete kuma te tia kuna te anka te kadea kacha se tandani cha se kuwa ki anja kana khwata. Marangesi ate kumnu eki kamahi ka kadea kwa te kuma vire kaha ha kate nang ete mate yamata se kwa te kwanaka te dikuto tati te use kusi nang ete se kwa ta ha ha hee. Ti ohi uro dangi ta kumkame khawana ha akuye kam ate wono te kekere kukuma kukunta kuna nataswe ete nga kujere karitam. Kehe kam keke 107 OHE TAHUNUN NYEHE FMC KIM